ni tesiwaju bayi ni iyadun ni ati omo re ojelade se nlo lati abule de abule ileto de ileto ati lati ilu de ilu lai gburo ibi ti oko re wa debi ti yo ti le ri nigba ti o to nkan bi odun kan ti iyadun ni ati omo re ti rin kiri owo tan lowo won si pinu lati fi ilu kan se ijoko lati sise die ti won yo fi ri owo ti won yo lo lati ma ba irin ajo won lo aru ni iya atomo ngba ninu ilu yi titi won se idaro ile nigbati won si ko owo die jo nibi ise aru na iyadun ni so fun omo re pe ko je ki awon pada sile nitori ki ebi ati wahala ma pa awon ko sori irin ajo ti ko lopin ti awon rin omo re koko ko oro re na won si mu ajo won pon pada sile irole gbere ni won pada de ilu won ni ojo ti won de ibe ona ile ore oje laarin laka ti a pe ni da so funjo ni won gba wonlo bi won ti yo lo kankan ti iya tomo ati da so funjo ati iyawo re ti won se faji lode ile won ri tomo ti ya na ni won di ti won di eru jagbajagba rede rede le ori ti won si n bo taara si odo won bi won ti ri won lokankan ni won ki won ni won ki won ni mesan mewa iyawo ta so fun yo ti re sare lo gba eru ti iyadun ni ru lori re nigbati won wole won gbe omi fun won won si baluwe nigbati won we tan won gbe ounje fun won ounje ti awon nikan je fere to ti eniyan marun be na ni won mu omi pelu nigbati won je ntan won ko mo igba ti orun mu won lo loju kan na ti won joko si ibe ni won si jowo won si titi ile fi mo nigbati ile mo ta so fun jo bere bi ajo ti ri lowo iyadun ni oni se won ri ore ohun tabi won ko ri iyadun ni si dahun pe awon ko ri rara be ni o ba kaanu bo iroyin ohun ti ohun ti oju re ri ati bi o se kabamo lilo ti o lo o be da so funjo ki o ma binu pe ohun ko tele imoran re pe ki ohun ma lo inu da so funjo dun nitori ti obirin na mo pe asise re o dariji o si tun bere si se fun gege bi o ti nse tele sugbon bi o ti di ojo die leyin ti won pada de si ilu tan ni awon molebi oje laarin na ka mu oje lade wa si odo ta so funjo pe ki o ma ko ni ise idan pinpa nitori pe ese baba re lo to wa saye inu da so funjo dun o si gba omo na teni teye nigbati o si di oju odun meta gbako ti won ti fa omo na fun da so funjo ni o nanse si awon molebi baba omo na o si so fun won pe omo won oje lade ti yege ise ti o nko o si mo ise na se daada o ni ki won tete seto ki o nse adura fun ki o le ma ba ona ti re lo ni ojo keji ni awon molebi baba re seto adura na awon egbe egun alare si wa sadura fun ni gbogbo igba ti an wi iyadun ni da so funjo ati awon molebi pelu gbogbo ara ilu gbagbo pe lai si ani ani o ni lati je pe oje laarin na ka ti ku si ajo ni ko je ki o pada wa sile.

sorry pe baba kan wa ni ara won eyan wa to ti o ni fe si obirin to obirin to si fe obirin to je pe o ti tori baba yen ti dagba je ṣugbọn olohun ti pase won da lese kan le ṣugbọn baba yen ni kuje kuje kan ni pe oju won riran riran be ni ṣugbọn teyan ba ri won yin o le mo pe won ri afi tan ba so fun ara won won da se nkan won da won jade ṣugbọn wa ni lese kan won wa wo pe tawon ba ni obirin to de pe ife lo ni to le ba won oju to ti o ma ran won lowo ti o je ni keji won to lo ba ka dara won mo to lo ba se ka dara re ti o sa je pe ife wa oni to ba ni fe si ru baba yi o na le kan si mi.

ṣeun mo ni gẹgẹ bi awa ta je onitoju onitan si toju ile onile wa ile yen dudu orisirisi awon eyan na ma nwa ṣugbọn bi o se je pe awa na se gbiyanju itoju ile yen dudu yen atun lawon ma ṣe nkan to je titi oloyibo to je pe eyan kan duro sori e yo se wo safara se mo pe a se a le yowo awon mejeji seyin mo se so so tori idi yi ite ka ma gbiyanju ka ma se ka ma je ki nkan o diran to ka to ma woju tu si mo si fe ka koko nigbagbo pe itoju ko se majiki o itoju eyan ma toju mo lo die die nitori die die na lo de ara ti baba tete sakiyesi e ni ma n diran to ti baba tete sakiyesi e owo die die yen na si ma nka be ni so tori idi eyi e je ka ma sakiyesi bara baba se ri ta ba ri ki bi ori n fo yan legbe kan abi nkan kan se yan abi eyan to ito yen woju e je ka lo se iwadi ka lo se test bi asa loyibo ka mo bi ti ara ti ni aye ohun to daju ni pe ara ti won bi ni koko na ni dagba ti di ari bi ojo ori teyan ba wa se si mo pe bo je irin na leyan ba fi sile ni ba pepepe yo mo re be na ni eya ara yo mo re eya ara sugbon ma maintain ni bi asa loyibo ani woran ma fi nkan a ma fi awon nkan kan fo e pe bi nkan ba do si te ma fun yo tun wa dabi tutun ni be ni

0: ba mo fura re Herod mo ru eyan ti Jesu je o bi Jesu ba mo ru eyan to je fun re be ni sa awa wo ra wo wo nilo lati wa sese mo so nipa Jesu fu Herod Herod mo pe ijoba ti e ba le esa tori e lo bi so fun won pe e ba wu a lo gbogbo ibi te ba ti ri ni ke je mu emi na fe fori bale fun wo bi o dara re bo bi awon alagbara le yi se da omo tan ba da omo ni won ni ma gbo je wa fun loju orun tan ba da omo ni won ni ma so pe ko ma ni ibalopo sasasa loju orun tori won mo ye to ko waye won si fe gba gbogbo ko lowo re ko to lo esa oluwa ran mi laaro yi ohun elekeji ti agbara okoko fi foju si olara ti won fi so kaakiri o ni pe won gbo iran re esa won mo ala re won gbo nipa so tele re esa won mo akose jaye e o itan ojo ola re be lowo won tori e ni won fi foju si olara esa ya re lo pariwo kiri ngba to wa kekere be won di omo mi ni oso lori inu lei won mo nipa iran re won gbo aso tele re won mo to ba je tori e la se yo lenu e ja gba laaro idan e pe oruko Jesu e yo bolo e pe e bebe mo eni to gbo aso tele mi to di iran o ni se fun mi to di ileri o ni se eni to feti ko aso tele mi to ni dede iran ko ni se eru e de be e fe bi eru bo fun iserere mi e fe bi eru bo fun iserere o ya dua
1: oruko je
0: bawo
1: e mi mi mo
0: eni kele
1: e to gba so
0: to gba so tele mi to ni ko ni se e fe bi eru bo
1: oluwa o se ni wa ye mi
0: e fe bi eru bo
1: Femme, rubo.

0: bo laye re yo se ri won fe gba so tele tori tan ba gba so tele wa gbo gangan bi ti wa ti duro di o aso tele e to be lori Samson esa o di pe o gbodo je ka mo kankan a mo bo ti sele sugba agbara okoko o position o je okoko si waju e owo re mejeji lo fi ku o je laje re ni titi aye mo fi bo lowo e de kan di o sabe igbese to gbe to fi aye re sinu idi bi won ba je ko sabe loruko baba oba ti e mo oni baje bu tu ele
1: amen
0: ah oluwa tu e sile
1: amen
0: ah oluwa tu e sile
1: amen
0: bo be o gba ile keji a si wa bi be yen na e poruko jesu e bi e bebe mo yara okoko ti je ki ranse nile wa oluwa e fi dan fo yara okoko ti gba ki ranse le wa yara okoko ti ki je ki ranse oluwa e fi dan fo e fo e fo e fo oluwa o ya dua
1: oruko je yara okoko
0: Eyi kan tete dide laaro alagbara ile yi wa foju si yi lara owo eyi kan tete jisowo lojo aro alagbara ile yi foju sara yi e kiesi sa eni to ni adua ni ko gbagan won ti mo pe to ba ba lo bayi o ma ja oju ona tori pe ise tawon kan bere tan ruwo be de wo bere lo kowo gidi jo be ise rere re ada olofun wa ni signal eh il to tete gba laaro yen olo je kan foju si o lara ko se ni to riru e ni le yi we yi gba ru e ni kia kia le yi ko bo tu a fe bo si to si kan to se rere le babe iwo se ni rorun ni won fi foju si e lara pe to ba le se le ni roru gbogbo itoku to ba attempt o ba bo awon de pariwo pawo ni gba o ni won fi foju si o lara e ja gba meji lori ye e poruko jesu e pe e bebe mo eni to ti tori serere bi ada to gbogun ti mi loni e to ti tori serere bi ada to fi ipaju ba mi ja loni iru eniyan be e je o je ipaju kikoro e fun ni ipaju kikoro eni to ti tori serere mi ana to fi odi mi ba mi ja eni to fi ayeye mi ana to wa fi odi mi ba mi ja iru eni be ba idajo kikoro o ya dua
1: oruko Jesu
0: e gba o

0: wa ta jọ lọ ninu irin ajo awe alaadọrun ojo 19 days fasting lati march 1st titi di may 29 ọdun yi ipade ipari pẹlu isoru olojo kan oru ebi ni seri ta pakori eni ijoko mi aye mi my seat and my space oluwa ti ran woli re woli temi to pa je jesu lati fi pade adura yi gba pada gbogbo kan ti aye gba bujoko won aye won lowo won ninu isoru alagbara nla to ma waye ni friday may 29 ọdun yi te ba ti de plant filling station ni wo road na doju koja jonku egbe ile ipo yen gangan le oti ya ebe be church olorun kankan ago mejo ale la bere da fe mo ju ojo keji egberun kan yan to ba ko de la sale ojo yen to gba mu pataki la towo woni ekunre ri alaye number yi ni ke gbe 0902520247 olorun kankan le ti re jajo pade nebe
1: lati ana ni mo ti so pe mo ma gbadua si omi ti eyo omo olorun pon ni aro kututu mo se ma se ni oni ati ni ola niyan gbogbo eyin ti e ba ni ore ofe iwo na wa omi to le pon bayi ni aro kutukutu je ki so tele baba mi ni omo mo fe dabira lona to yato awon ti agbara okokun da iseru mo lowo

0: ekigbe ni baba iye mi si mo da omo iwo lalaanu iwo lo nise iyanu bi e ba gbagbe sa emi ni mo wa so e fun yin ohun ti olorun re nikan le se only what your god those things that it is only your god that can do it topic iwasu mi ti mu bo niye ohun ti eleda re nikan le se ohun ti olorun to da aye atorun nikan le se o lajo iwasu emi mo so pe olorun re nikan lo le gbala it is your jesus that can save emi mo waasu e pe olorun yi nikan ni mo so yan di oloro emi mo wa so pe olorun nikan lo le gbe eniyan ga an lo se bebe gbogbo eyin te nbo ni osodi laaro yi kan bere we nla primary school kin to ni e dide ke to ki hallelujah la oni ni 16 kin to ni e ki hallelujah la mejo ati ogo mejo mami mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon nkan kan be to je pe olorun re nikan lo le se o le ri bo mi laye laye mo si wa lo bo mi tori pe ko si nbe a mo da olorun mo lati ojo e je so pe ninu ose yi testimony ti kunle lo reke reke ninu ile to je pe ma bu di enu e laaro yi enikan ni woli se e fe fun wa ni anointing won ni eko ma fun yin anointing won yi bo ti wule ka po to e to wa da ju be ni pe yato si anointing oil e gbo nti mo fe so yi ati ngbadua si omi oni ilo mi wa pe number 5 omi ye kan mu o ye tun lo mu bottle water kan bo ba ni bo ba le agbara ati ra bottle water bu omi ninu ile re ro sinu bottle ke mo gbe bo bi radio yin nkan merin si meta ni emi oluwa ni ki se si omi te ngbe kale so wa ru mi yen igba to ba pe 10 gbogbo omode atagba ni o fi we daddy e try re olohun fe dan yin wo boye igberaga to ba ni nita ni ndun yi so e kokko dide na gbogbo eyan omo olohun ka to se nkan kan abi se scam na to ni ko ke hallelujah si eni to da o si eni ti o gba ki won fe lomi si o bawo nkan se laju nisin won ki won sagbala orun ni pe kaabo si agbala orun ibi to laju si niyan o ti ku lara aye o ti bere si wo so pelu awon eyan torun oba ti o jekiti ati to mo ri be mo wa ni o hallelujah la mejo si ogo mejo lo ni 16 so so fun mi pe scam niyan ah bo ba ti en be mi binu ko pe je pe o like voice mi so o like arugbo ojo eni ton sanu e everybody mi e se so si gbagbe npa so si bayi eh ko si so si nu hallelujah hallelujah is an heavenly language oni si Saturday so bo ba sun le dide wa ke bo ba joko oke oja to ba se ko lohun lo da o ya dide ajo hallelujah ni to ba ni gbiraga ni bi to ba wa eyi e si se lesson mesin gbagbe npa esin re bayi gbogbo eyan dide e ki hallelujah la mejo ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah mi na katu mi na shendo hala zenumi kwapi hala injene shetoka ni agbara eni to laye atun eni kan ni woli se ni api a lori facebook laaro ko se se ma wa ago mefa ni daji mefa daji la side ipade ni osodi ewe la primary school ibe ni mo ti fe fun gbogbo awon to nbe nbe laaro ni saturday ni anointing oil ibe ma ti gbadua a fe se lose to koja a ri se but oluwa se laaro a se labi akoso gbogbo condition ti ba wa nbe bi ta ti wule ori bi afefe ti wule ofe bi ta ba se ri na la se se be eyin omo olohun injeje mo pe ni ola ni church ni wema nkan mewa kan ni ma ka sinu omi yen omi ti number 6 to ti se bayi nkan mewa kan ninu nkan mewa yen mo le mu meji laaro yi ohun ti olorun re nikan le se a to so sinu omi to gbe lowo yen enikan ni bawo la se se tola lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen in se nkan kan ta ko se ri iyen ni ola isin meji si ni iko wa ye ni ago meje fun gbogbo awon young people abere aside to sile e wa wo bebe ni jo Sunday e wa wo bi emi okunkun bi agbara isu se njade lara awon mo kekeke lati odun metala titi wo 30 ah enu ya mi lati ri bi olohun se bere si rin o wa so mu wa pe Sunday le ni oje climax so gbogbo eyin omo olohun to ba wa ni between 13 si 30 o le je opo emi na ni oje ko oro na lo o le je ofa buku ti won pe ni ikoyira yi na ni oje ki se kankan jade o le je ogun amuboy afẹ ti jade lola so ni wema emu omi dani number 6 bo si le mu dani ori in church awon ti nbo loni bi en ba dele soji won ba omi pade enikan ni nibo lo sodi na ni to ni oloni ni oni loni je ni abe lowe alagbare ni to laye atorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wipe bi si ti awon ago meje laaro la ba tin pari si ago mesan be ni isin elekeje o bere ni ago mesan iyen gbogbo awon eyan onipojipo eyan niyan lati omodun 31 lo titi wo 150 eni kani ele fe kan kankan sinu omi bi yato ba wa a je pe mi se wo ni olohun eyan ayan fe ni bo le tin gbo mi ese bibeli akoko ti mo fe ka o nbe ninu revelation chapter 19 verse 10 an kin si to ka ki tun ni olohun nikan le se olohun nikan lo le fun o ni eri it is only God that can bring authentic testimony on lo le mu eri to san to daju ti o le baje ti o ni regunu on lo le mu jade fun o and wa gbo nkan ninu revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. Eri Jesus te fe mo gbo yi, o ni emi so tele. Eri Jesus o le mi so tele. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Bi mba fe so tele, eri Jesus bodo jade. Gbogbo eyan to nilo eri, o fe ki Olorun ko fun o ni yanu, wa dide. Nawo yen mo na bi gba to nke hallelujah, pe baba da eri lu mi je testimony temi na jade olorun ojiji yo si mi lojiji loni ojo Saturday in the name of Jesus Christ engineer eje won ti mama iso e won mo to pe osu kan ti o le yagbe
1: hello sa baba mi o e ka ro sa o aku adura aro yi o mi o mo ojo yin lori afefe lo soro lati ilu ifo baba mi o eri mi lo so jade fun mi o eri lori omo baby mi omo aburo mi o sele n pe atigba to ti bi omo yen tori o pe 4 weeks o ti pe 4 weeks bayi atigba to ti bi omo yen ko to ile leyin ko soso to ya ni igba ti won ti bi igba won mo kuku ma ya ngba yen lati igba yen ko wa ya gbe so 77 ta wa yi mo wa 77 yen mo omi ti mo ra pelu ororo bi mo se gbe lo fun mommy e niyan mommy aburo mi gangan ni omo iya mi omo baba mi tori ohun ni won bi le mi so bi mo se gbe omi atoro lo fun won ni odo won yen mo ni oya cha ma ba mi fun ni omi yen o le mix e ko ma mix e mo warm water to ma fun omo to ma fun mu ma ba mi mix e fun ko ma mu so mo gbe omi yen lo fun won ni ojo Saturday so bo se di ijo bo se di ojo Tuesday niyan bo se dojo Tuesday niyan bo se send voice note si mi niyan voice note yen no ma send e si yin sin bo se send voice note si mi ni pe anti mi omo yin ti yagbe oju won oluwaju won lo ni mo so oruko omo yen ni mo so baba mi nu mi dun o wa se o ni o na anti mi o ni o mi 77 yen o ni mi ti e mix e rara o ni won kon fun ni ro mo be ni o ni be lo won kon fun lo won kon fun o ni gba to ma di aro ojo keji to n be se ni fun lomi yen mo be o ni bo se yagbe yepete niyan temi gori be mo ni inu mi dun emo inu iru inira tagbalagba gan ma ri ko ma ri gbeya fun boya bi ojo melo kan emo iru inira kan ma wa so baby omo okoko inu mi dun eri mi ni mo tun ni pe ki n gbe wa olorun ojiji o sa ma n so won ara o ma n se bebe ninu aye mi koda ati gba ti mo ti de lati 77 bayi tori mo ra sticker mi ra sticker ara omi agbororo ti mo gba ti won omi yen si shop mi bayi pe olorun ojiji mo tun ti de laaro yo awon onibara mi e lo ba mi pe won wa o snacks ni mo n ta mo de tun igba te tun ni ka fi nkan mo nkan mo tun mu awon irun mo tun mu molegbe kan awon attachment lori sirisi mo tun mu molegbe kan olorun ti ma ti de shop bayi ti ma ti won omi yen bayi olorun ojiji o ya e lo won onibara mi awon ti mo mo ri atawon ti mi o mo ri o ye lo ba mi pe won wa o baba mi o laarin to irole awon snacks yen de ma tan snacks to yen pe tele tele bayi titi diro ni o si ma po ninu show glass nbe ti mama titi dojo keji ah baba mi adura yin gba lori wa o ijo comfort life mission international atubo ma gboro si ni loruko ti baba to ma ti temi mimo baba mi ki mama o e se gan ma thank you sir god bless you sir
2: emi o ja foko na talo mi ro ori wo elete
0: nai nkan meta lo ni ka se si omi to gbe le yen number 1 o ni ka si ile ki testimony ti n se yi ko mo wonu e elekeji gbogbo oro olohun bible ti n ba ti ka ko se si ko na wonu e eleketa o ni ki n gbadua si so e lo gbe pamo yo di omi number 5 olufe 10 re nijo to ba pe 10 omi yen nikan le fi dawe ohun olohun lele mbo gbogbo eyin te wa ni ilu eko papa julo ni gbogbo eje so pe leko mo nbo ni osodi ewe la primary school ibe ni woli ode kunle yo wa ni ago mefa laaro yi ni daji vere njogi enikan ni isoji ni ase ni won kan ni waju aso tele sinu aye re on ti jesu nikan le se ma si ko nbe gba ti o ba fi di 9 we don't wasting time engineer eje npe sister ina agbara di omi number 6 oni banu oni bi emi oluwa se ni ka se engineer e pe sister ina ke ngbo
3: oruko mi ni dockers mo soro lati ilu ibadan ni bodija wa ni bi bayi ibe ni mo tin soro mo dupe lowo olorun nitori pe o se nitori pe anu re duro lailai mo dupe lowo yin gege bi woli mi nitori pe olorun no yin lati se mi laanu lati kan mi le mara awon to saanu fun leyi to se mi logo lati o sele wi pe mo join ijo yi ni last year June through my dad it was my daddy that invited me to your program so mo sati e wa mo ti go straight to the point only testimony pon gan mo tin wa ise mo se tan school mo se tan university in 2022 mo try lati se mo se test come exam mi o pass mo se civil service exam mi o pass mo de je ni ko to je pe mo feran lati ba ijoba sise government work gogo lowo mi lati ri mo ti pinu wi pe nkan ti mo fe se niyan and I will also have my business and establish myself I'm also a baker I'm also a caterer. So nkan to ma le fun mi ni anfani lati le sise mi mo ti ni leto pọlọrun to ba fe sise fun tori private job ko ni fun mi lanfani lati se ise yen o je wu mi na lati handle business mi so mo wa so fọlọrun pe olorun nkan to wu mi lati se to ba fe fun mi ni ise ise ijoba ni ko fun mi o sugbon dadi nigba ti mo se test come ti mi o pass ti mo se civil service ti mi o exam ti mi o pass tajo olorun mo ti jo kan na mo ti wo wipe igba wo ni joba mi fe de ti o fe to fe ronu wipe create employment ko fi sile ati se civil service a register fun ti federal lati ojo yi ati ri nkankan pe boya ka bere exam ati mo gba ti joba tun ma soro pe ka bere ka se exam so da wa le mo wa so ki ma soro gun mo ti jo kan na ṣùgbọ́n lójijì lọ́dún yìí ní january mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí ìjọ ọlọ́run òjijì ní last year June bí mo ṣe sọ lójijì ní ọdún yìí ní january ni mo gba ìpè tí mo wà ní inú ilé mi ò ní lọ́kàn mi ò lérò rẹ̀ rárá mi ò fi sọ́kàn rárá mo kàn gba kọ́ọ̀ ni ẹni ọ̀hún bèrè lọ́wọ́ mi wípé kí o lè ṣiṣẹ́ ìjọba tó bá rí mo ní why not mi fi ní ilé ṣe mo ní why not I can
4: ṣiṣẹ́ ní bíbẹ bí mo ṣàṣe ríṣẹ́ nìyẹn o dáàdì olóòrùn ṣàṣe wọn ni pé kí n ṣe máa kó fáìlì mi bọ ni pé kí n máa kó lọ nísinsìnyí ni pé tí mo bá kó lọ nísinsìnyí máa lè bẹ̀rẹ̀ registration documentation mi bí eré bí àwàdà lórí o bí àìlá ló ṣe rí lọ́jọ́ yẹn because it happened suddenly I did not even put my mind to I did not even expect it torí mo ti rò wípé ìgbà tó wọn ló tún máa tó ṣẹlẹ̀ so wọn lóhun bó ṣe ṣe fún mi nìyẹn o I'm so happy dáàdì bí mo ṣe ríṣẹ́ gidi nìyẹn a career job like a good job tó jẹ́ pé promotion ló kọ́kọ́ fún mi kí n kàn máa gbà lẹ́nu iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ tó bá yá sẹ̀n I will also continue my education so that my promotion will continue láti máa progress thank you so much dáàdì I'm very grateful mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ dáàdì I'm so grateful and also I want to thank God lórí relationship mi it is good to serve the Lord it is good to have a real prophet it is good to have a prophet that tó ń gbé nínú ọlọ́run tó lọ́rùn ń gbé nínú ẹ̀ tó lọ́rùn ń ní agbára it is good láti ní prophet tó ní àánú lórí tó lọ́rùn á fúnyàn ní àánú lára àánú tó lọ́rùn fún dáàdì mo rí àánú gbà kò dẹ̀ kí ṣe nípa agbára mi dáàdì ọlọ́run ló yìí fún mi and I'm so grateful my relationship with happened all of a sudden mi ò lérò pé mi ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi mi nǹkan tó jẹ́ pé mo ti jọ kan mo ní so my relationship mo ṣàpàdé ọmọkùnrin ẹ̀ dáàdì mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní january nínú ọdún yìí mo wà lọ́fíìsì lọ́jọ́ yẹn òun lẹni yẹn wọlé wa and that is how I met him o bí mo ṣe pàdé ẹ̀ náà nìyẹn o dáàdì this year bí mo ṣe pàdé ẹ̀ náà nìyẹn and bí eré bí àwàdà he is very serious he did not stay here he is in abroad and dáàdì there is ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ that maybe I'm going to talk to you ọ̀rọ̀ dáadáa ni o kò kí ṣe nǹkan ọlọ́run ò kí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ kò kí ń ṣe orí ẹ̀dẹ̀ o oore tó pé lọ́lọ́run máa ń ṣe so dáàdì bó ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ ni o ti yọjú sílé ó ní by December ipo we are going to do our introduction and wedding because mi ò fẹ́ elaborated wedding ó máa ṣe ló ní ìwọ̀nba but kò ní wà elaborated to that extent because I want you to be the one tó máa sọ èmi àtọkọ mi pọ̀ ní ọjọ́ wedding dáàdì I'm so grateful kọ́lọ́run jẹ́ kó ṣe ṣe kọ́lọ́run má jẹ́ kó tún bọ́ lọ́wọ́ mi ogun àmúbọ́ kọ́lọ́run ṣe láṣẹ wọlé pátápátá nínú ayé mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o thank you dáàdì thank you mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o I'm so grateful ọlọ́run á túbọ̀ máa gbọ́wọ́ yín ṣiṣẹ́ lágbára ọlọ́run ẹ̀mí pààyà ẹ̀mí fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀ ṣe gan o bàbá mi mo dúpẹ́ o now next I forget ní salary mi nígbà tí mo ti ríṣẹ́ the full salary báyìí mo ń san ìdá mẹ́wàá mi náà lẹ́yìn yẹn o mo ti send ẹ̀ sí ẹ̀ ṣe thank you so much olúwa ṣeun ẹ bá mi kí hallelujah o.
2: èmi ò já gbogbo ra sálòmíràn orí wọn eléte.
0: Nice! Sista yẹn ni ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ wedding mi lágbára ọlọ́run èmi ti ń ṣe wedding rẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run bolẹ̀ wà ṣe bá ọgbọ́n bó ṣe lọ ẹ wo bí ọlọ́run ṣe turn around everything just turn around good job come good husband come and wedding come out náà nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ń gbàdúrà fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ nǹkan mẹ́rin yìí ẹ gbé omi yín tẹ́ ẹ sílẹ̀ lọ́wọ́ testimony ló ti gbà sí yẹn testimony ti kúnlẹ̀ rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ lágbára ọlọ́run á tó tẹ̀síwájú nígbà bá tó di sunday omi tẹ́ ẹ gbé lọ́wọ́ yìí ẹ lọ gbé pamọ́ sí ara àwọn yòókù tí bá ti gbàdúrà sí tán mi mọ̀ bọ́yọ̀ fẹ́ iṣẹ́ tó lè tán iṣẹ́ rẹ tàbó ń fowó business na omi yẹn síwájú tẹnu àmì náà ka aládùúṣà láti òní yìí lọ tọ́jú ọjọ́ 16 òní ni 1605 áńgẹ́lì tó ń pa kádàrá dà àṣẹ tí ń tún iṣẹ́ tí ń tún ayé ṣe agbára tí ń fa iṣẹ́ tó lè tán iṣẹ́ àti owó tó lè bẹ̀rẹ̀ business agbára yẹn kọ́ jábọ́ sínú omi tó gbé lọ́wọ́ in the name of Jesus òní jẹ́ ká pè ní omi ìyanu ìpele kejì tó tún ṣẹlẹ̀ sí sista yẹn mi mọ̀ bọ́ yóò fẹ́ ọkọ gbogbo èyí tẹ́ ń gbọ́ ló ń gbọ́ fún ọkọ ọ̀ ń gba ló ń gbọ́ fún ọkọ tàbí ìyàwó ẹ gbé omi yẹn kẹ wá kúnlẹ̀ sí di rédíò yìí òní ni ọjọ́ sátọ̀dé o ti báwọn kan yọ̀yọ̀yọ̀ ọjọ́ sátọ̀dé ayọ̀ tiẹ̀ náà kan gbọ́dọ̀ jáde loruko baba to ma ti temi mimo mo duro ninu jegun jegun ase ledumare oko ayanmo aya ayanmo ti e se won lo wa kiri won ni ko wa okan e pade in the name of Jesus Christ ipele keta eyin te ti e ti wa loko eyin te ti niyawo te ti se wedding oni la marki e loruko baba to ma ti temi mimo ki oju ayo ti e na jade in the name of Jesus ase ti mo be ipele awon keta ti mo fe gbadua fun nibi te ba wa eyin na gbe ese meta si waju egbe omi yen dani omi yen o nlo da pamo sara awon yoku ni omi number 5 ni to tumo si ore ofe enikan ni woni ele keta mo gbe eyin te fe loyun tabi te fe gbe omo yin dani wa gbe omi yen si bi kun re angeli to nba mi sise to ran mi nise ni roli amenosha alada pelu imi si olohun ki ikun yen ko gba omo duro angeli lo so fun maria pe wa loyun afefe lasan lo fe si even won oba sun te loyun jesu mo so le kan na ki ikun yen ko gba omo duro sa bo se gbe omi yen sikun be lo se mo gbe omo re saya ma bo se gbe omi yen sikun be lo se loyun ase kokan loni e ko date oni le to ba se se ti n ba ti pari adua ti mo n gba yi ti wa tope ba n be nle go and meet elo meet enikan ni laaro kutukutu be ni ase ni jabo yi inu yen gbodo gba omo du olohun mo fo olohun bi o je ki eleyi o doyun in Jesus name elekerin ti mo fe gbadua fun gbogbo eyin te ni lo iwosan gbe omi yen sumo bi omi sumo bi radio o wa joko lele joko o ni lo iwosan iwo na fe testimony asa lo gbe nitori aise dede wa ina alafia wa nbe ni ara re bayi ni oluwa wi ase iwosan ati imisi iwosan o ya wo inu omi yen lo gbogbo eni to wa gbo mi laaro yi fun won ni testimony in Jesus name mo lo pari yoku ni osodi laaro yi ewe nla primary school ko si wahala kankan ani fun ani gba ni program mi nbe ma kan pe orisi ipele eyan mesan jade eleyi ni oni je ki gbogbo awon to nbe ni agbegbe ni osodi ogbagbe gbogbo eyin te wa leko ipade ti mo nbo yi ipade agbara ni sisi daji ma bere igba ti o ba fi di 830 ma ti pari gbogbo eni to nbe nbe ma fun ni anointing oil gege bi ohun olohun anointing oil 77 emi mo se leri fun yin ma debe ni se ni ago mefa lagbara olohun enikan ni osodi sa wa si osodi ko wa bere pe ejo ewe la primary school titi to fi get en to de to mo be e mo bo nibe ibe lati pade to ba wa di ola bottle water mi ma wa kan kan mewa to ni se pelu eri si omi te gbe lowo gege bi ohun olohun a pade ni wema e mu ore emi ni yanu kan jade by faith oni ni ojo saturday mu ida mewa emi ni yanu kan ani eyin ko to san ida mewa bi e meji si loni tori we oni igangan won aran owo si o gbogbo eyin te fe se be account number church ni leyi 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade an eje se leyi bayi ese bibeli ta fe ka loni iwe job lade job chapter 19 titi wo 24 mefa mefa ni lojumo job 19 titi wo 24 eyin omo olohun ti won bi loni da gbogbo eyin omo olohun te mark wedding anniversary te mark wedding anniversary yin loni iwaju ni ope biti ko mo re si e lo tayo e lo serere koju omo ti nigba kokan ke ro wo mu ninu aye ase ti mo be in Jesus name gbogbo eyin omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

kutu ha ete rin un la agbon tadaba bi ojo ba kan rin la agbon ori omo baba leleru mo de o aka mi karibonu bi eni ti o le sare o le sare ere re doru ni elembe un kutu kutu ma ni re nile ise radio ti lagelu 96.7 fm ogbon ologbon na lo tun de o ri ogbon ologbon te ri un ni ke je ka pe agba ni wore mo kin laaro toni mo ki omode mo ki agba mo ki okunrin mo ki obirin mo ki olutun mo ki olufa oyun nu atase edi mo ki yin o e ka aro o e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo woye ijejo re atata pese a so pe a pade baba dijo mejo anu la ri gba ogoro awon eyan ti o so pe won pade njo mejo ti oni se se mo a fi yo won a fi ndupe lowo olohun oba oba ti o je ki akuko ti ko leyin omokunrin wa a mo dupe o olohun o se o gbigbega loko re olohun alawurabi oba ti mo pe ti nle pe tan kekelu keke ni o kekelu keke o keke keke oba ti keni ti e nigba imoye keni ti geni agege tun go bold mari ti ba olorun bere oro kabiyesi olohun moju ba laaro tuni e wa ba wa se o tori ba meji ko a le da se wa ba wa se o wa ba wa se olorun o ba

0: adupe baba ti debi sense la sise ama baba leleru modi ogbon logbon re ti eji ape agbalagba nwore ah kulukulu se odo ti baluwe se wowo ah ka kriteri un la segi oju kan la di atoti de o ati kri ka kri agbalaye ato ese kuku adana jeje o ta mo bo la ma jabo on saturday lori eto ta pe ni ogbon ologbon ama ipele la ko le ipele la ka se gbogbo eyin ololufe wa papata o tun ti ya o kabiru jalaruru sheu kabiru jalaruru jalaruru nilu abijan baba mo kiyin o e ka aro e ku jojon ti jo e ku jojon ti jo e ku jojon ti jo ti jonjo lo ere lobe je laboja ologun o je kere dele ore eyan kabiru eyan ti ko tan merin po lai se te ku adugo o ati kini ati keje ati yale ati yawo e kora po ko yeyin olohun ni o gbogbo yin papata olohun ni je ri banu je lase lowo olodumare baba ogo lati so me mo kiyin la aro tuni eh job ogun lowo mo kiyin o baba olorin emi ti ma korin bi eh lakeladebo eh oju oni ti yin won ti e wa record won kan ti won to ju si te lanfani ati gbo bi eti esu ni e na mo pe nkan olohun fun baba 11 Kọlọrun ba mi odumari o de igbiyanju baba ilade ati gbogbo wa oju oni ti wa o adeyemi adeyi mo ki o lo mi adi o omo won ni fiditi atoti de laaro tuni eji olokada ni baba nla aye re oni ta alaja mi opa yemi bukateria aja ta ibani mo nwi won mo ri sogbon so mi po sogbon yo ya mi ni gbaja te fi pon mi olohun ni je yo sele ya lati gba ti ya mi ti ku ni mo sokun mo njo na olohun o lohun ore mi lekun po won o se ya ohun o se mo ni baba mi mo to ti ku elo ati toju ati mu ko se toto koko gbe sare ati baba ati ya aja pe ko won mo se mejeje mo ni ko buru adupa o aja fatima nko ya magaji ope yemi ti gbagi mu ki yin ohun o su gbodo gbagbe ya ilelubo ya liu boni eku mo ro odun awe yo ba wa laye yo si ba wa laaye lase lowo olohun kile pe
1: ileya
0: ileya o to mo ni amo ti e ti sa awe koja ileya ileya odun leya ni o enu mi agun eja se ba ye ja fura wa ladua la aro kutukutu Cornelius omo ni yi o ti ya o pastor Cornelius omo ni yi ati prophet doctor olaniyan baba agurita o ti ya o oko adebanke boni e ku ojumo baba fabrics pastor doctor sunday olasupo jp baba jp oye jajo si laaro tuni ka mo pe eli ja

mi ko ni dola eyin na se ladua ele keta re oluwa mo be o mo fo mo se pasan fun mi o

ko se be Jesu Oluwa wa ami eyin afa oya o ha ibi ta wi lade yi o afa agba erijogun olanko sodo baba ajawo ajawo olumota baba ajawo oya o e ti wa masalasi mo ti e je ri yin oya nta ma se ta ma bera wa lowo ibe na la today alaja kibu adeboye the boy awise fun gbogbo ogun pa baba adekule copper oya o ibi ta wi lade yi afa lana se nipa ara dada oya eja jo se so fa won ele ha epo to ti ya la aro to ni ko si meji fatia na la jo ma se e so fun baba la fa gbogbo adugbo inu ewe ko meji gigigigi baba la fa oya e so fa won ya e so fun ya lata oya eja jo se eja jo ke fatia gbogbo yin papata la jo ke la aro to ni alaja ya ni fagbile ya lokan ni fagbile oya eja jo ke la aro to ni ka ke ki gbogbo lu o mejigigigi jalaruru sheu jalaruru oya eyin na dasi eyin na dasi eyin na dasi oya ha inde fatia

0: mo se wa niyan kilo de ojo baba kemi mo binu o nse se ni omo je gbagbe re ojo baba kemi mo te je pe te moju to lo ni bi iya ti o sun ko je iya ye nsi
1: ayoje
0: ayoje won si ku re lowo lowo
1: oni ni beria
0: ah patapata to ti wa no ni ti iya o ah akibu olowe amo won ni ko yosu o na ni sa yo nle ni o sese ni o baba olomi tutu olomi tutu gbogbo yin aye yin o ni baje o isese o gbe wa o la se lowo olohun kile wi eni pastor e wo olodumare kan na gbogbo wa nke si gborin oke

0: kábíyèsí olódùmarè o ṣeun
1: kábíyèsí olódùmarè
0: mo wà lọ́dọ̀ bàbá mi ogúró ọmọ àríyá ìṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ gbẹ́ngbẹ́rẹ́ gborí ọ̀sán ìròrò ọmọ mọ̀sánmọ̀ lu ti etí dùn ni ọjà bẹ lọ.
1: Ẹ kò jùmọ́ ẹ tọ́lẹ̀ jírí aláàárọ̀ yìí.
2: Bukilo
1: wa ba mi o lo ngboro kan be kan ma ni ko ja dodo yin
2: oya ta kaka bi ofa amodun
0: ni bi ati joko ni enikan ti senu foro soro wi pe omode to ni eyin agba okole
2: esi yen ba lalu ha
1: so weni
2: o weni bodo ni pari
1: en ke an pari e
0: ke am pari
2: e omode to leyin agba okole enu ti e na ni kole pa
1: enu ri ni kole pa
2: beni
0: se yo mu ni
1: bi ti bo ko ye ni o
2: kare laye e fi idilele tori pe n ba bere oro lo fe die e gbo
1: eyan bu ko lajo
2: se ri awon omo alagidi ipanle onigberaga oni yo ba fi lali se mo wi pe Ameke mi e boyo ko ese ni o ti ngun abogun ni ngun abi nkan kan ni ngun lowa ni iwa baba yi agaga keyin o riru sina bayi ti oju wo nwe ko wa ti fokan si pe ko dun to won yan je lo baba won fe yin yin lele kan lo ma pe dawo ko wa mu ko di kabiawo o di wi nle so mo po se ti e lo to o gbe sina na le ama ori omo to to gba ko nti o teyin e yo la mo
0: ke pe baba
2: sina na wa so pe oda na ko buru o bo be pe ba na lori lagbara lagbara ibi wo lagbara si lo ti lohun ibi emi na lagbara mo ba wa ya boya nkan kan lo se ni e wa wa lo wa bo ni ani ah omo yi ti riaju segba lagba tori ri oba ba se ni o yo gba lawo reko e tori ri oba ni ba se
1: oba ti e lo
2: se ni oba ba ti e lo igba ti enu re so mo pe ti feyin si agba bole igba tenu ti o ti o ni ko lapa ni igba ti e ba gbe ekoto ti e bu pele lori so mo pe ori oku o ti dile pa a pe omo se o gbogbo jagidi jagan ta nbi o to to iyan fina to iyan fina hey omode re to leyin agba okole ko si nta gbo o se bo ma so pe nu agba run enu re run ranu ko si nta gba lagbo o se ki ti e ni jagba eyin rada dawo ni enu ti e nu ni kole pa ni oni gba to ba ku tin to se yin yole to ku ti a sale pa mo le lenu
0: odo akole bo
2: odo akole bo lon da konjo mo ja yaju sagbalagba mo ja taso agba mole a se mo ragba afin ni mo paru owe ba fun se pele pele o e ta nwi fun oto yen ru fun yen ru fun omeke to ba ni eyin agba okole enu ti e na ko ni kole pa o ngbo ba bu lowo lenu e kole pa be o ti rinu
1: e se o e ba wa pa o

0: o le mo bode ki n to wole agbo ala bode fosu
1: arokan ni fe kun asun dake
0: bi ajo osupa bi se bode folohun oba mo baba leleru arokan re ti mo gbede
1: o ade se bi latun latun ma lo
0: agbayewo o ni tiru esin agbayewo o ni tawon mo kekeke airo meke karoju baba mo se kini mi din woja ateru atomo ni ba ni jo beyan ba kagbanu agbayun enu to ba ni odun a je pe lo si test phone ton oni ojo tana omo baba leleru e tu jajo kogbon jajo keko lori eto arukan fun toni ogbon ologbon leto abala kan larukan nbe arukan toni re o
1: ife kun asun dake
0: oko ati yawo kan ni sele sele si awon mejeje won fe ra won won fe ra won ni su loka bo ti eje wi pe arakunrin yi o ti fe yawo kan tele teyan o ti bimo bi meji ko to di poko lo bi nkan damara ni o bi kan ni o asako lo ko le farada mo to e se dani amatogun be yan ba ni yawo lodo okun bange lo nto won otu ba nteni bi e ba wonu le ti le se ringini ti le eyan ba ko poko a o si ti e ba bere pe yawo nu le nko ti e ba so pe yawo o si lodo ntin ah ode ni yepere gbogbo eyin te ni yawo lodo olohun o pese fun yin o iwo to si fe le ti e lo oje ni suru eh eyin ko yi le de kukuru arakunrin to fe elomi arakunrin fe elomi won jo n gbe ware ware ware ware ware ware ware adun kini adun keji adun keta te pe bi odun marun jeje mo pe won gbo ko sugbon sibe sibe okunrin ni dunun onlayo gbogbo pa he tin sele lori iyawo ta kokko ko si mo oko okunrin na be si bale die die igbo ya baba landlord ni oje won gbadun ni bi owo ole be rowo san e ko bode o e se gba o e sawo okunrin yi owo si po lowo e bi awo e se pe kale ri pe baba alagbaja wahala won landlord yi to ge e mo nta se e ja se bayi eyin e kuku ti nile e ti se foundation e ja pa opo ka gbele na ro kaye mo sin landlord eyin owo wa owo ina ni nkan ibe ni yawo ti jewo fun pe ni dile awon ile kan ti an ta owo ti an ko fohun an be lowo ohun eja lo sori e ngbe ba ri e da pada be si da pada mo nkan mi nkan yin ni nkan yin nkan mi ni a mejeje panupo se mo pe oju kan ni irula panupo si mo fawo kan dejo bo se di pe owo ole ti an ko fun arabirin ti an pin le won o ko papọ mowo won ba toko ba ri o na ko mo won bere ele wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ngba e wo ta bojuri ojule meji ti yo gamboro won pari ojule meji han wa lo nle to ge won ko be gbogbo gba to birin ba ti nlowo ni nko fun oko re ti an si fi nse le njo cement meji njo meta bam bam boko na ba ri kan yo fi kun titi titi won to so merin mi mo leyin won pari e ile du ogere nja sugba gbogbo bi e se ni fi ara won ti enje to wu won tori pe asiko to birin ti dodo oko re nkan ti yira o gbera ni o ke se po yira o tori yira pe meji nkan le yira si daada nkan si le si o le yiwo ki won pe po yira rara nkan gbera nkan gbera nkan bere si se daada won pari ile irin gede won gbe be won gbe be ama kini kan baja o je apa e logoju tan lo ina ni toro omo bibi gbogbo gbeju won laarin bi odun mewa to birin ti debe jeje mo wi pe ko si nti jomo se gbagbe pe obirin akoko ti okunrin ife o ti bimo meji sugbon gbogbo igba yi won o yoju si an won o yoju o eyin awon omo yi iya won ti ko si baba won baba yin wo baba yin te pe ibi to n ba yin de o lo n ba yin de be baba yin o ni ko bo gbogbo oregun yin o ti eje kan mo ran ti ipan ni baba nbi kan te di pe a ko lo nu ile totun

se mo pe eyan mo niyawo mi ti o bi sun ti o bi wale teyan o si ni gbadun aye e eyan si mo fe yawo mi ti o ni bi mo sugba ti o bi alaafia ara o bi ayo o bi dunu e ja kan ni loko yi pe yawo e pe ope lope re ope lope olorun oba mi oba ndun onu ope lope re iwo lo je ndi landlord ta don le lori a eleyan le e sa mo pope lope olorun ah bi oba si re eh owo olowo nbo ni en la wa na wa nfe ta yan kakeke ninu ile ope lope re olorun o si dun onu iwo na orayo orayo nu ile olorun to fi o si dunu fun mi ko ni ba yo re je eyin ko iyawo sami o eyin bi ijo melo isele abami kan sele kini sele to sele ki mo dan lagara akunrin yi tirin ajo bo ni irin ajo ni tin bo bo se di pe ijamba oko sele re o ha ago akunrin lo dun se ti iyawo e gan ah my dear bawo ni se tin bo ni se tin se ni eleyun a ti an pe an ni ai edakun en tin soro ah egbe fonu fe ni to ni fonu ale en to ni fonu isele to sele si ni pe o accident o si nbe ni hospital bye bye eyin ko yi ki lobirin yi gba course tan o fe le ya were jen ah agidile muro ado hospital ti ajuwe ngba ti odo hospital gbegede gbina o

agbọn agbọn lo gbogbo nkan ni ore mi bukola woli bukola ladeji emi a ma ni sodu ogbambu laye igba ta jo wa lenti mbada sodu ogbambu nu bukola ladeji o didi wo yin ra si olodun nisi o adupe adupe ayi ko yi mo so fun ape gbegede gbina oko ti an lo accident ero pe ko won mo toju e ni to ba de oku oku e lo ba o ha oku di o meni tin tu obirin ke kia aso fa won eyan bayi ka sa bayi ka wodi o awon eyan na awon na wa si hospital papapa won gba oku ku o nbe se ni tin gbele ni npoku mo en tin sunkun ariwo lasan ni won pa won so fun gbogbo awon to ye won so fun won sinku nijo ti won sinku awon omo mejeje se mo pe okunrin ti bi mo meji tele iyawo na o na ti de ko lo oda kun ko saanu wa ngbo lo kin to bi nbe obi ti oyoju lati gba yi baba wa ku tan ona awon omo baba won bu pe si baba to obirin ti to si wa nu le koku le le kankan ti o bu pe funra re na lo bu ti e won sinku tan won ni won sopo won bere si sopo lẹyìn ti yan si opo tan iya atin na ma duro won ni gbogbo obin to ba ti ni yigi lori eyan gbodo ma sopo lori e o na duro atigba na na ma na o ti wa ja se mo nu ile nigba ti baba won ti ku tan lede kukuru lẹyìn ti yan sopo tan bo se di wi pe awon omo baba igbogun ti arabirin ire o pe ko se ko sai se o ehn ko tete mo bi oba se soro aye re ko bode ko nu ile baba won ile baba yin bo ko won bode aduke lo te ti wole kere e wa gbo pe baba yin ku te igba na le dari pada wale kawi afo kafo kawi eleyun ogbera ododo yako leyin to salaye n to sele fun yako yako ni to oro awon omo sin bo ti rinu n mo wa fi lo mi mo ni won omo se sugbon won sataku pe n ta won o se nu ki la wa si awi oba ti eje pe won na yi opa ni isin ni se mo pe badun bo ti eje bi ojuro re lo ti won na ba ni lodo re olomo lonile

0: ni Ajono Travels oro ibanisoro yi ni ke ma pe 0904444945 awa lori awon ikoni ibanidore Facebook at Instagram at ajonotravels.ng pelu Ajono Travels ifokanbale ni umra lilo
1: ebi tori ko le ka le mo tora wa sona la se jo wa nbi eyan a mo bere kan
2: o wa nu royin
1: ewo so ti da
2: to pele kan tun pe takaroyin
1: okay edo ki royin te sowo waju e mo da seun lohun o se bo nti wa lori eto didere won ni inu fu aya fun lo tun gode kan ni ojo eti ti se ojo Friday ni ipinle Oyo latari ikolu ato ninu eyi ti awon adihamara gbesumami ti ni won ti wo ipinle Oyo tele eleyi ti won ti wa pada gun wa si ipinle Oyo ti won kolu awon lewe meta ototo ni ijoba ibile orire ti won si gbemi lenu oluran lowo ga ile eko kan ta mo si assistant headmaster won ni won ji opo awon akeko ati awon oluko won ji won gbe eyi to mu ki duro gogogo ati iru ewo re ko wa gbode kan lawon agbegbe sagbegbe won ni awon ile eko eleyi ti oro nkan ona ni ile eko Baptist Nursery and Primary School to wa ni Yawota eyan oni ati Community Grammar School to wa ni Esiele ati ile eko ti LA Primary School won ni awon olugbe lawon agbegbe bi ti a sapejuwe ti a da menu bayi ni won se apejuwe ikolu ohun gege bi ikolu eleyi ti a o ni je ikolu afojudi ti won doju esun awon agbegbe ile eko eyi ti ko ti waye ri o to je pe awon agbebon won fojudi ijoba gan gidi gan ninu igbese yi tori pe ni osan gangan nebi ti oju ti nri gegere to wa ni okankan to si je yi pe atanpa ko to le mole bere ipepe oju orina ri daada won ni won ti kolu awon agbegbe won yi be kedere won ni won si nlo lati agbegbe kan si agbegbe mi lai si en ti o ye won lowo ere wo won ni isele yi nlo waye ni wakati aro ojo e ti Friday eleyi to mu ki awon obi awon oluko ati awon olugbe ni agbegbe na ki an mo gbon jolojolo kiri to si so won si inu fu ayafu bi awon eleto abo bi won se gunle awari to bin wa nkan obe lati sawari awon ajinigbe on to ntin ti won jigbe lo won ni awon eyan ti oro soju won ni won yoju oro sita o pe awon eyan la bi esin o koku won ye ni won yabo agbegbe na ni nkan bi ago mesan lowo aro ni kete ti awon akeko ti won ti kuro ni ori ila eleyi ti won mo peju pese si adura ara aro ti eto eko to si ti bere to ti gbina ya won ni nibamu pelu opo awon olugbe won ni awon akolu ni ohun na ni won yade lori ero okada ta mo si tata pupo ti won bere si ni yinbon lako lako eni ori yo odile ni won fi oro un se won ni be ni won yabo awon agbegbe ti ile eko un wa won ni nto dun ni pe ikolu ohun o je ikolu ato eleyi ti an ti pile re tele pe ba se se re o isori eyin bi abalabi te yabo re o eyin ti bi abalabi te yabo re o won ni tori awon ile eko meteta ti won kolu ohun nlofe je pe asiko kan na o ni ikolu na nlo waye won ni enikan ti se olugbe nlo se lalaye pe awon ile eko na ni won kolu won bi ni bi adiju kade laju won ni o ni ikolu on lo waye eleyi ti okan npa fun awon akeko ati awon oluko lati sa asala fun emi won ki won si sawo inu igbo fun abo won ni oluran lowo ga ile eko ti LA iyin assistant headmaster LA primary school Joel Adesiyan won ni nbi to tin gbianju lati sa asala fun emi re ko gba oju ferese ere sita won ni nibe ni ibon ni okamo to si ja okun emi re be kedere won yanju oro sita won ni iku re gan o duni

0: to ma gbogbo nkan yi lo ye ki ijoba ipinle oyo kan invest le lori la fi le mo awon areas kokan okay e won gba ta won people ma sa lo ni announcing forest reserve ye na tu sa gbogbo awon forest reserve awon border areas ye na tu sa lo ti won fi ti ri won mu di ba se nsoro so ijoba ipinle oyo gbudo gbegbe si akin oro to wa nle ti koja pe ka ma lu awon amotekun pe kan lo mo sho club ngba te ba ni ka won amotekun lo mo sho club kini nkan te gba won amotekun gan gan fun
1: ijoba o le ijoba o le mo npa yen yi pe ki amotekun sho club
0: ta lo asan won opo ya okay te ba ni pe okay ijoba o mo mo npe okay a npe akiyesi ijoba apinle oyo si pe opolopo club to wa ngboro le badan awon amotekun ni nso o
1: eyin mo pe ko to abi
0: okay e wo sin e wo bi ti oro yen ti sele nkan ti opolopo awon to wa ara ilu yen nso ara agbegbe yen nso ni pe tori pe be yen o ji si ibi ti awon ile to abo wa o wa lara awon nkan ti o je ki awon people yen fi operate an de fi sa lo be okay nsin gbogbo alamo yi pe okay o awon olopa won to population olopa ta need number olopa ta need ati ni iru awon amotekun to wa ye ke lo wo pe okay gbogbo awon agbegbe te mo yi pe okay o deficit wa fun pe okay o awon olopa emi o ro pe nkan to bad wa nbe pe te ba station awon amotekun si be te mo yi pe okay o ko to di pe eyin o ri police station no yo je nkan ti o lo gbanin kini nkan to cost ni ati ko awon amotekun abi ke mobilize awon ode lawon agbegbe yes lawon agbegbe ibi ti a nso yi oni mo se nfi akoko mo fi ki baba wa olubadan ti le badan ki ade o pe lori baba lai pe ni baba gbe no no inaugurate awon palace awon guards nile ibadan iru nkan ti mo nro gbogbo awon agbegbe ta nso yi mo npe sohun ti obumoso mo npe alaafin ti lu oyo kabiyesi o mo npe gbogbo awon oba alade lade gbogbo awon ti mi o ba daru sorry e ma binu o oniseyin ni kaakiri aseyin sorry
1: sabigo na ti gan
0: eh mo npe gbogbo won pe ni gbogbo domi won ki awon na iru initiative ti olubadan gbe ka won na gbe be
1: ni ba ti kishi
0: ka won na gberu igbese be because e ri oro security o ki nse nkan ta le dada ijoba lasan ni gbogbo agbegbe ta wa na wa eja wa proactive sheri nkan kan wa ninu oro eto abo tan pe ni intelligence gathering gbogbo wa la ni gbogbo bi ta ba wa gbudo sise lori e ko wa se gba ti wa la ba wa de tan la se wa ma bere si kigbe ijoba ijoba lasan o le se the security architecture o ti wa completely overwhelm so agbudo wa awon ogbon atinuda mi iru e na lolubadan gbe lati fi le je ki oro eto abo ko tun se ko tun jina ju bi o se wa ti tele lo
1: ni February odun yi ni nkan bi February 6 nipile Kwara ni ilu kan ton pe ni se woro local government abi woro ni
0: ibe
1: ni eyan to 170
0: exactly
1: oni won gbe mi nbe leyin igba yen ni le pe awon eyan lo be lati lo se abewo si ilu yen ko si eye nbe mo
0: abe ni
1: gbogbo awon to ku me ran ti
0: san si sapro
1: ko sa sala fe mi won Come again, Gagoy. I seen Benny, I bamboda see. Cato wagbo, shelulo. Or it wabu ye kilo, ujutsu, kilo na bayo.
2: In fact, on the community saw a lot. What is saw a lot, but in got ye in the call with me, Cato she. On only pay a one ashofiwa. It is time for them not to prove around with loto loto. Àwọn ìṣòjú àwọn aráàlú because president wa ti give direction wípé kí wọ́n lọ ṣe òfin tó máa ṣe ìgbékalẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tí òfin ní jẹ́ pé federal government nìkan ló máa rán ọlọ́pàá up to now àárí ìgbésẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní.

0: e se ti e ngbo wa e ka bo pada leka ipolowo oja eto yin eto wa bo se nlo olon te waju ikanin lagelu fm okay to gajo ke be le tin gbo wa kitikiti lo ro oni e ri pe oro eto abo oro ti o je elege ni ele eto si je eti agbodo jo rori ka jo gbe yewo nitori wi pe body odun bi igbe oni iluri eje n si oju opo le fanfani en ti en gbo wa ko to di pe a lo si abala mi laaro yi 0912370 8675 0912370 8675 +23481424910 06 oni ke fi pe ke fi dasi eku ojumo o eku oye to la peregede kaaki agbaye ti e ti lori ofe lati ma gbo wa lo ro yi
1: hello
0: hello
1: dadilu afis lato yu alaafin
0: lato yu alaafin mo gbo yin
1: ben se yi oro eto abo yi eyin gomina oye kan mojuto pupo gan tori pe kini asiko selu ti de awon lo selu de ni isuba ara won oni won ma nwa okay mo di comment tele
0: okay
1: kan jigiri gbogbo awa sofin ka so pa yeyen na kini se won tan lo se meyen bi olopa pi olopa bile o ye kan dale gbogbo bi tan ti ji awon mo gbe yen o ye ti police station wa lawa ara ni to ba de si police station ka wa won okay awon de bile kan ko wa nbe mo ra ti asiko babo ba se gbo te ba lo lona saki awon agbekoya kankan nbe ngba yen tan wa nugo ngba yen yato sun pe won do sese titi gbogbo ilelu na lo kan se na o je ton ma ngba won lese ni won ma ngba won lese
0: e se gan
1: ku ejo olorun mo ki gbogbo awon comrade tan wa nbe yen oluwo ni da e lato yo alaafin
0: e je ngba ipe mi won pe won fi oro eto abo soselu ni lero ti won hello e karo
2: da
0: Petin pe
2: Esa Candelo Condon lati Oluyo ni
0: gbo yin
2: eto abo yi oni lorun oba deda fosta nu wa ni south east lasan laarin yi ti an lo ti olomi si dere to bele kan man kiri si won ti ja si fun ni to ti ma won ti ja de lori olorun yo leyin igba na ni olorun oba n se tolorun yo ten ti ja de lori tan ti ere kan laya to ja si o lo si bi aru àwọn àdìá rúgbìn jáde ní ìfúnpọ̀ ọmọdé ní jáde tó ní pẹ́ kọ́lọ̀ ọba dẹ́dà fún sàánú wa ọyọ́ sí ìtì ọ̀nà ọba nìkan ní ọba wa dá
0: ọ. tí ẹ pè wá tẹ bá wa dá sí ẹyin tí ẹ ń gbójú wà lórí facebook ẹ ṣe tẹ wà mbẹ abiola ibrahim ó ní nàìjíríà just 3 days ṣèyí mákiri come out for president yorùbá why are we doing ourselves. Adewale Oyedeji, God bless you, sir. Fawole Kende, only her, everybody, only everyone should be a security guard in the environment. Adeboje Yusuf, only good morning, sir. Wano kini, omoba fashino eruwa. Wedon salagilu ni baje, ameo Fakole Musbao, good morning. The only problem we have in this country is poor welfare to haul our security. Even if they create state or whatever police, without good welfare, nothing can be done. Alaba Mabo, there was no Amateko security in Lagos, and there was no security in Lagos like Oyo State. Ko abi nkan to fe so ko ye wa Oladokun Ayomide happy weekend Adewumi Kazim e se unti e duro ti wa eni e ku ojumo e ka bo sori tu Olorun yo kuku mo dabubu wa lorilede yi tori ijoba ti ja wa kule abo Olorun lo ku bayi from New Garage ni Badan Aki Osun pe emi e ka ro e ku ojumo e se lati ru wa Alawode Kunle ijoba se tie ki n se temi lo wa ni pinle Oyo wahala aisi eto abo ti poju gidigidi laarin ilu Ibadan won pa eniyan lotun losi 2027 lo wa lokan awon ijoba ipinle Oyo eku eto Afis Ganiyu won ti para ko wale kan won ti pe wole si ori eto lati Oyo Alaafin o la won ti pe elo ta lo wa loju opo eja wo awon to nbe nile na
3: elo
0: e karo
3: akare eku eto
0: oruko yin bo le ti npe
3: oruko mi ni Alabala Tojo Olomi Academy
0: mo ngo yin
3: se ri nte mi ri si poru tabone pe oju de mi won ni pe won fi soru si lu ni o de ki awon ijoba wa yi o ye ki won rete ba wa ko wa suru san si mo kan ro gomina wa pe awon people ti wa laarin wa gan o sele ni dun be ye na o sele ni won mi oluyole na ba kan na eyin le wo o to ti de lu Oyo nada ku to Olorun ti kokko gbe oro oselu ti segbe ko 2027 to buy anybody won ti won kokko gbe segbe kan ori pa awa na ni won ma awa na ni won ma ti joba le lori kan ba wa re si oro to abu oni bi mi ati gbe orilede yo da o arabani lati
0: e se te pe wa ti e ba wa dasi Olaide Abdullahi Alaba Yusuf Akimade Abiodun Samson Yomi Murakiyo e se te wa live and direct lati Facebook Awolowo Ayuba Edowu lati Osodi Mafoloku Leko e seun te darapo mo wa laaro ni e ba wa se
4: hello
0: e karo e ku ojumo o
4: ati ojo aboro ore gbaje fun
0: o oruko yin bo le tin pe
4: Sunday de je ra de jo lati lara bo le ni pare je
0: niba
4: de ngi ni o
0: ngbo yin
4: ah la yi ke so seri ipabu wa ni Nigeria o le di ki awa nkan kan si o gbogbo wa komo wi pe tori pe o fe se president yo fi to abo le ti o wa ni ba wa wa nkan kan si ko koko meji pe o to ba je ko to se kele gbogbo tawo yen so kan ki yin re o sele lo yo se ti ri e to fe gbere yi to se ni what so eh ya o ti ti lo pe yen ya da da yen o ti so o ni ti le nbo wa so yo se o ti be yo se ti o ko wa nkan kan se si Oyo State ni to nte ele igbe won gbo wo wo se ngba to won fi se security to won make sure kan lo fun be gbogbo local bile ti won do amoteko to won gba won ti won gbo yen won le gbin alowo gbogbo an te so ro ti so la kaye Olorun ni joba le fun Nigeria
0: comrade je ra comrade ti
5: hello e karo sa o
0: e karo
5: e ku se o
0: adupe oruko yin bo le ti pe
5: ipa temi fe bi ile re sa
0: oruko yin bole tin pe
5: Adenike Omolola lati Yemetu side
0: okay
5: tori seri nkan te so yi e te n gbo le gbo o ni bi 3 weeks ago 3 Sundays ago ni are ni bodija
0: ni bodija
5: la gbo be padaji won jiyan gbe nbe o
0: la are
5: je after much
0: okay
5: awon yen won lo church ni won fe gbe omo woman yen omo yen o gba bo se gbe meje lo ni yen
0: ah
5: 3 Sundays ago ete ngbo le ngbo ete ngbo lo po ju se ngbo lo mi bayi
0: mo ngbo yin
5: no emi ro pe nigba to governor so pa won helicopter to wa ma survey kiri helicopter yen da now hello
0: a ngbo yin
5: e dahun eni ngbo mi helicopter yen da
0: ngbo ni ma da yin lohun loruko gomina
5: eyin le ba bi won le
0: re igbati won ji eniyan gbe awon ti won ji gbe yen se iya eniyan aba won parent eni ti won gbe awon to soju won awon ara gbugbe se won fi oro eto olopa leti
5: emi o mo nkan ti mo gbo ni mo so fun yin yen tori aunt mi gbe lere ayen
0: okay
5: in fact ojo yen no change awon security eno ona won ibede pele ni yen gbe akon national ti nbo
0: o tumo si pe
5: ka mo be yen
0: o tumo si pe boya won o fi oro nkan to olopa leti if you see something you say something se ro reto abo gugu wa lo kan patapata a le di gugu e
5: ijoba o
0: se ti e awon ara ilu a se ti wa ta ba ke fi pe eyan kan gan o jajeji o le se wa njamba ladugbo e to wa ni lati fi tu awon agbofinro leti
5: awon eleyi moto na gbe tele won o moto na fi cross won mole ni daji lango mefa won lo church ni
0: o da se ti e pe wa te ba wa dasi mo wa pe se so ijoba ngbo eti oba nle eti oba loko eyan ona ni o nje be
5: be se ko wa se ba fi se keje agbon
0: oda mi o ti e wa agbon nkan ti won so kan Okay. Hello, Ekaro.
6: Ekaro, sir.
0: Oruko yin bo le tin pe wa?
6: Le tade kan yi lati Osungbade ni ilu Ibadan.
0: Osungbade, mo n gbo yin.
6: Be ni. Olorun wa pelu wa ni Oyo State o.
0: Ami.
6: Ati ni gbogbo Nigeria, mo ti ki gbogbo eyin te state na, Olorun ni je ka tenu gbogbo owo.
0: Ami.
6: O ni bi gbe o.
0: Ami o abadura ni lasiko
6: eri o to sele ni Nigeria ka le je kokko pa ti Nigeria ti Oyo State ta wa yi gan enin tin ba pe igba ti mo ba pe si ori eto ti won ba so wi pe o kankan sele nka gbe o sele pasina o sele ni gbugbu ti won wa di edire ni are lori emi ma so kini kan wi pe aja pe o le soju le mefa gbugbu to ye ka re yi o se ni se eyin gan te gẹgẹ bi olori ile olori adugbo olori ile olori se kini nkan te si kini te sa gẹgẹ bi ugbo o ti o to ba mu olori ile to ba ti so pe iwo gba bi lo to se fun yin ni owo te fi se because ti gori efe ra nkan ni efe e gbodo na owo yen ti bi to ye ke na si ni yo le yi e o ba te tin bi adugbo wa ti o ti bi bo ofa ni o ko pe ti won ti so ro ni ori nkan kan fi si o wa di pe wo wa lara tan se bi won gbe olopa apele te so ye na di ti ba won eyan na ti won ba moju to won iziro na ni ametepo tori ti o bi da ametepo sile ni yen ki wa ni abo ti ametepo ti won da sile ni sin bayi o wo e mo de to gbo olohun wa pelu wa
0: e se abo lo daju lori gbogbo wa e se ti e n pe wa ti e n ba wa da si e n te wa lori Facebook ti e n wo wa e ba wa share e pe ko kari ile ajojo odu beni kan oni e fi atejise yin sowo si wa yen lori Facebook eyin te ti wa me cousin Isaac Abu Fauzin e se won ni there is no security in Nigeria may almighty Allah as his protection. Section on us Tawhid Ayuba Oduro to wa ni bi oro yi ni pe awon awakusa ni o wa ni di oro yi o si ni owo ijoba ninu ati awon foreigners Cousin Asumakola e ku eto ba wa ba awon bale ati mogaji agbole soro lori eto abu Ade Soji Adeyemo Joel oni well done aboro omo eleni ateka idaju ododo ni nkan o ni nkan se pelu eto abu bi ijoba apapo ba rin le se awon odaran yi pe won ti ronu pada o lewu e se ti en darapo mo wa ni lori Facebook e ba wa share e pin ko karele ajoji odun be nikan oni e je ki n gbe eleyi ka fi lo si eka ipolowo oja elo e ka ro o
7: elo
0: elo e ka ro ruko yin
7: yeah like about that line so
0: lati bo
7: lo aji
0: okay
7: seri baba kan se pe kan ti won ti pari oro yen
0: ba se n soke ejo
7: seri eto abo yen oro oselu ni won ma ti won sin ara won ni o tin wo se tara e wo gba to tin do lata yi jonata o wa si solution si ta won ti local government won function local government ti ama to kan yo mo bi se eto abo adugbo re lori amo ta kun yen se ba blo ta be ani ogun se ni abẹ kuta gangan ẹ le ramọ tẹkun gangan bi awọn ojugbo awọn tẹkun yẹn bọlọ dẹ wọn bi wike ẹnu ẹsẹ pati tẹ pamọ tẹkun fún amọ da idi yin so wọn ti soju ise wọn lọ ẹkọ eto.
0: Ẹ ṣe ti ẹ pe wa ti ẹ ba wa da si ẹ já sáré ìpolówó ọjà nígbà tá a bá délẹ̀ ka ìpolówó ọjà ètò yín ètò wa bó ṣe ń lọ fún tòní ó ń tẹ̀síwájú ẹ ṣeun tẹ́ǹgbọ̀ wa.
8: Bó ṣe ń lọ pẹ̀lú Tèmi Táyọ̀ Oyèládùn ló ń lọ lọ́wọ́. Wajilu FM 96.7.
9: Bàbá Ìbàrúbá Oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
10: Lára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí ń ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn déédéé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ̀nrin. riri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba ibaruba oba isanra iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
11: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
12: S E L E R R I E
11: salary ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
13: T U R M E R I C turmeric
11: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
14: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
15: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
16: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
17: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
18: Hello guys, Nkechi Adeniroye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
15: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence.

0: ileje kukuru nibi ohun to sele ni ojo Thursday nibi Unity Mega Rally to waye ni Mopo laarin PDP and APM nibe awon ikan lo selu loloko ojokan ni mo lori ofi ati ba soropo sugbon tori akoko ani ma fi foran won sita commissioner fito royin mo ba dotun yin ladi ajo ni iforowero ninu oro ti won na wi pe egbe oselu to wa ni sakoso ni Nigeria APC won ti lo orisirisi ogbon ayinike lati ri pe won wa kanna mo egbe alatako lorun pe inu bi in to sele pe be bala ni ledibo ni PDP a si fi APM a fi dibo gege bi oro ti won so eni to je molegbun asofin agba tele Lekun Oyo Central Senator Mansura Sumonu na ana so nkan ti o fi ara pe ati wi pe ibi ti gomina Makinde ba ti lo oni gbogbo egbe PDP lo nlo ni ipinle Oyo ibe gomina ti kede pe awon setan lati dije dupo are comrade Alaba Adebisi comrade Gbenga Agoyi there is a dynamism in Oyo state politics to je pe orisirisi nkan ma yi pada e to sele pelu bi nkan se nlo nu egbe PDP ati APM ati oro fa kaja ninu egbe oselu ti APC kini wo ye yin for ojo waju 2027
1: e se atokun ni akoko ko si nkan ti o buru ninu pe gomina se Makinde jade ipe awon fe dibo are emi na mo se joko yi tolorun ba fun mi ni ore ofe be emi na le jade pe
2: eni ti ke ambi na

0: no fe di o are orilede Nigeria.
1: So kini nkan ta n try lati so ni pe and ko se nti o qualify lati so pe o fe DJ pe o fe di are orilede Nigeria.
2: Qualification one be o
1: oro
2: qualification ko lo qualify o
1: as in to ba n ta n try lati so na ni pe nti okay. Kini kina npe
3: criteria
1: 40 years of age
2: SSC
1: so n ta n try lati so
2: taxpayer of Nigeria gomina makire ti koja gbogbo yen
1: so n ti mo try exactly you are not a convicted person so in terms so ni pe won leto ati jade ati so pa won fe DJ fun president in Nigeria mo mo pe gbese ti governor Seyi Makinde gbe o ni se pelu pe number 1 se mo pe bon se ja pitipiti bo ti je pe opo lopo owo nana lori oro pe won gba PDP pada ti ko pada jamo won lowo
2: ti ko ti jamo won lowo
1: ti ko ti ija mo won lowo okay e tun lo yoruba ngba yen but as for now o le jo lo as for now ko pada ja mo won ni owo ni
2: okay
1: ye se pe ti ko ti se so o le ola o le kan mi le tun sele but as for now ko pada ja mo won lowo ni pele oyo ta nso yi nje mo yi pe egbe PDP kan si tu wa ti awon gan ni le pe ni igbakeji gomina na tori pe ofin o faye ele pe kin pe Alhaji Azeem Gbolarun mi ni former deputy governor labi ofin ti n ba so ru e ase ni mo so so won ti gba form PDP won de ti lo submit pe awon na fe di gomina ipinle Oyo in case ti awon eyan ba mo under PDP ni won de ti gba form yen so in ti mo try lati so ni pe egbe PDP kan si wa ni ipinle Oyo
2: igun wiki
1: ni
2: awon na so wi pe awon o ni ajosepo pelu APM
1: won lawon o ni ajosepo pelu APM so
2: e je ase papapa tori
1: in ti mo try lati so nsin ni pe PDP APM yen kan yo PDP kuro eyin ife egbe meji dibo egbe kan ni
2: loju tin
1: no bo se wa labi o
2: so ko an fe fi meji dipo won lawon jo nse tokotiyawo awon jo nsase
1: po toro tokotiyawo kankan e yo kuro egbe kan le fi fly egbe kan le fi dipo so won ni salary aje ni mu ni pekoro ko ni di keyan kankan pekoro
2: sabe ko ba to won
1: ani APM APM
2: aso ti gomina wo wa be APM ni logo to wa
1: nbe ehn so ni won o fi dipo bo keyan ma wa seri o wa conflicting ko le pay ti won gan na kan mo so mileage po mo advice won ni o ye won sanwo consultancy ni so se nkan mo so ye ko pay ti won na kan mo ko mejeji po kan lo san APM la won fe fi dibo iyen ba yen se wa ri reason ti emi ro pe gomina fi gbegbe se yen ni pe se mo pe number 1 APM e se party ti opopolopo eyan mo
2: okay
1: that's number 1 ke se party to ti ni structure kan lo dandan
2: okay number
1: 2 ni ipinle Oyo iyen number 2 so li lo ti gomina lo ni oye temi ni pe gbogbo awon ti won ko lo lati PDP opopolopo won ati re tan fakale pe yo awon fe ko je gomina ipinle Oyo ati gbogbo awon megbe mo inte mi ro ni pe gomina fe ragabo won
2: tegbe yen le ba lamilaka
1: ki egbe yen le ba lamilaka
2: okay
1: se nkan mo so yeyin gomina fe lo nkan ta le pe ni popularity
2: titi won
4: 35
1: se nkan mo so yen lati fi le je ki
2: egbe yen
1: egbe yen
2: le rada
1: ko fi dimule dada yo wa sese o ko ni sese o ke se nti ko ni se nti idajo temi le soro le lori soro mi yeyin because
2: o ti sese
1: no as in pe boya egbe yen o pada

0: eja dide fuya lori eto bo se nlo laaro yi tori pe ojo wa ti wonu ago mewa ku iseju kan dondo komre araba debisi e seun nigba gbogbo e ba nki awon to nbo wa nle dagbe
1: ki gbogbo awon ara le o pe won se otan tu gbo wa ni ose mo de ki gbogbo awon ta jo wa ninu kulu
0: pe alagba benga go e damola ko
2: bi ara le akiyin o ilu yo ni daru alafia olohun ma joba o mo se ki gbogbo awon elegbe mi
1: aya atokun mu dupe lowo awon olulufe wa sugbon mo wa fefe ko yi ba awon mi egbe oselu APC so ki won wu egbe oselu APM gege bi awu ko se ari pe won mu amoye ko fa fa kaja awon na se ti won loni kan ma da davida pole laarin gbolo arin gbo ipinle oyo ki won fi sulukun
0: ara se on ti fun mo ran te gba won amoju ero wa Lademola Assis olon kan mi loju pe ki n sadede ki mo lo temi tayo ye ladun aboro inoko mi iri ata lafi pade odojo mejo

0: le tin gbo nipa ba mi dele omo adeyanju to n tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina dele adeyanju agba ma lo so to mo yo so e ma jan pata ti mo yo so joso lo solo
1: mo ki n le yi lo de yi dele adeyanju loruko temi ti opolopo n pe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni 13 gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma n gba nigba kan ri ni lajelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage bage Dele Adeyanju agba man

pa kira wa ku lede akoko yi iyan ni gbogbo bi te ti mo lanfani ati mo je gbaladun eto yin eto wa je kan mo iroyin re daraja ge lese kuku ni pinle oyo lorilede wa Nigeria ni ile adulawo ati kaakiri gbogbo agbala aye ni bo ma ti lanfani ati ma dana gbogbo epo ta fi dusi gbogbo afi kan si ikanni lagelu lagelu 96.7 fm lele yi oke gajo kele to kale si no gba lefun fun balawo lagbegbe fe lele ni le ibadan adu gbogba kan si loso yi adupe lowo olodun to se wa lo lori eto futana ade tun ti pada de loso tini laju ati ni alafia bakan na gbogbo eyan ololufe ikade yi eti te fi ngbo wa oju te fi nwo wa koni yonu de bi ti o din te mo nawo le o ba se de la lafia ani gbagbo pe la lafia la beyin dan assist ademola aka ganisaka oloma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa abeyen oga wa tunde olawuwo ololootu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi oloko eleto ndana royin re daraja lori afefe lede yoruba ti anti the sport actor actor eleto wa active ewo wa ni Facebook lagelu 96.7 fm abi ni TikTok at ti jani oloko dana sport actor o mole nbe yen na ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria sugbon ka to bere mo gbagbe pe a tun yi ko to ti ka se lo so ifa won ti o gbope o fa won ti o gbope ka se e o kale ko gbagbagba ileya cashport ibi ta won eyan tun ti lanfani iyen lati gbenu si owo ma so owo keke lati bere osu ti e di ileya cashport 50 million la pin lapapo iyen kan ma je 500,000 atagbo agbo to duro dede agbo to to malu o la won eyin se faje sugbon ko to teniun ti leya cashport o diyun lowo awon eyin o tun je owo iyen losan yi *347*1004*#. Tabi www.cashier.ng awon eyin o gbenu sowo ki ma se keke on lowo ta awon eyin o gbenu si mo gbagbe pe mo ja otan pe baba n so nipa ti weekend cashport ti Saturday owo re ti po si bayi o owo ta won eyan o mo je bayi o ti po si o ti ju ti tele lo eja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria bo ba lo USSD code se ti network odo yin ba fe mo se ba kan mo bo ni website www.cashier.ng olo ti n je ka o ti n play cashier ti pe eji je abi so ti gbiyanju to pin osan e ti gbiyanju e ogbon ta won eyan da si nu lati be e ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria agba bolu fun iko ti Brentford baba so nipa Michael Kayode ile to le gba egbe mejeji dada o le gba bolu gege bi right fullback o tun le mu wa lato wo egbe na lapa oke lohun gege bi left fullback baba so nipa Michael Kayode ile ti ajo NFF ti won gbiyanju lati je pe ko wa gba bolu fun Nigeria to ri pe looto orilede ta lo won bi si nilu Bogomonero ibe na bi si lorilede ta lo sugba won Naija ni baba ati ya re baba so nipa Michael Kayode lasiko yi omo yi ti fe si o iyen si gbiyanju ajo ti NFF lati je pe ko wa gba bolu fun orilede wa Nigeria o lo won o wa o ohun o wa orilede ta lo won bi hun si ohun ti gba bolu fun under 19 ti italo ohun ti gba bolu fun ohun ti gba bolu fun under 19 ohun ti gba bolu fun under 21 afojusu ohun na ni lati gba bolu fun senior team tan yanyan iyen to orilede ta lo fun die yi ki se gbo so ile lati fi tabukun Nigeria ohun o gba bolu fun Nigeria ni o Michael Kayode o ti je odi bimo fun ajo NFF pe e ma dara yin laamu ohun o gba bọọlu fun Nigeria bi nkan se ri lapa abeyen niyen won yi bi won se wa ni isori lana baba so nipa group stage idije fi eye agbaye FIFA under 20 women's world cup eleji kale kun gbagbagban orilede Poland ni o ti waye ojo karun osu kesan September 5 ni o gbina ya ti o si mo lanfani ati tenubodo lọjọ 27 osu kesan bakan na iyen September 27
ibi igba ti o mo waye nu lorilede Poland orilede wa Nigeria isori eleyi ta wa group F lawa awa torilede ti Spain orilede ti China ati New Caledonia awa ta jo wa ni sori nu baba nso nipa ti iko egbe agba ballu ti Super Falconet under 20 ti orilede wa Nigeria nu bi nkan se ri lapa abe yen niyan lati be ka sun owo waju baba nso nipa idije ti Federation Cup ele to ti wo ipele elenu merinle iyen ni 50 e mo pe 64 lo ku ben bayi bi won se wa to won si ra won bayi won ti kede ojo ti won mo gba figa baga ohun o won na ma kede yen laipe sugba yi to kan iko ti 3S gbagbagban ipe bi agba ballu ti GAA Akanbi FC oni pe bi agba ballu ti 3S o mo koju bayi o baba nso nipa idije ti President Federation Cup bi nkan se ri lapa abe yen niyan lati be ka sun owo waju mo ja o to pe won ni pe yi ko to ti ka se losan yi *347*1004*2#. Tabi www.cashier.ng. Agba ballu fun iko ti Chelsea ta ba nso nipa João Pedro. O se se ko pada jabo o. Nigba ti won ba kede awon agba ballu ti o mo se oju orilede ti Brazil. Ninu dije ti fi eye agbaye. Won ni awon to lenu be nu ballu alafese gba orilede Brazil. Won na ti wa kana mo baba Carlo Ancelotti lorun ipe a. Ma se sise national team Brazil o yato si bi won se sise awon national team bomi lopo lopo igba awa mo mo yan agba ballu fun oluko ni pe ewo e ti pe 20 kilo ti pe efele na kun won ni pe opolopo nu awon to lenu be nu ballu alafese gba lorilede Brazil won ti so mo baba Carlo Ancelotti pe ewo ya ni o e ko ni o Neymar Junior gbudo lowo cup o iba wa de be tan ko mo gba 15 minutes 10 minutes eyin le moyun sugbon Neymar gbudo lowo ko won ni o ti wa kan na mo baba lorun baba gan tin wo pe so won wa sise gba bayi bi nkan se wa nlo bayi to ba je pe Neymar Junior pada lowo ko bun to to gege bo se wa kan na mo baba Carlo Ancelotti lorun bayi o sumo ko je pe João Pedro agba ballu ti ko ti Chelsea oni o pada fori ko Japan ti o ni le lo sinu dije ti fi eye agbaye e ja ma wo bo na e ja ma wo bi ti won ba yara won ja lorilede ti Brazil ka ku lorilede Brazil lowo kan ba yen iko egbe agba ballu ti Inter Milan iyen lorilede talo ibe mo bale si agba ballu won ta ba nso nipa Federico Di Marco Federico Di Marco o fitan bale bayi ninu dije ti Italian Serie A o lati gba ti o tin gba idije ohun ipe agba ballu to se iranwo ile to poju to ni assist to poju pelu bo ti se ni assist 18 by 18 assist ohun lo ti gba fun awon agba ballu ti an fi mi awon o ti ba akole Papu Gomez je agba ballu fi ko ti Atalanta ile to fi ile lodun 2019 16 assist lo won nigba na sugbon ta ba nso nipa ni sa 2019 so 2020 Oloni 16 assist Di Marco won ti ni 18 bayi o ti ba kole yeje akole elekeji ti Di Marco to tun fi lele ni pe ni sai Serie A o ti tenubodo aye ta ba so nipa ki agba ballu pese anfani meji le ni meta le la adorun 93 chances oni Federico Di Marco lo ti create ninu dije Italian Serie A o ti wa ba akole Luis Figo je ele to ni ni sa 2004 to 2005 ninu ko ti Inter na ni Luis Figo 92 assist lo se ni sa kan Di Marco o ti la si 92 chances lo create assist yato si chances assist ni ballu to gba fe to mi awon chances ni anfani lati mi awon Figo 92 assist lo ni 2004 to 2005 Di Marco ti ni 93 assist bayi won ti pari league o o si le pada tun fikun baba nso nipa ti chances baun o ti ye o ti lo fa a loju oja nisin asiso ja sare lo ka sare de sugbon ka to lo Bruno Fernandes
won fi oro wa Bruno Fernandes lenu wo pe ninu awon agbabolu kaaki agbabolu ti se agbabolu Manchester United ninu awon agbabolu loke ta ewo nu awon agbabolu fun iko mi on lo wu yin pe ah ibi ti mo like player ide pelu qualities ti nbe lara ah yo wu mi ka jo agbabolu nu ko Man U nigba ti Bruno Fernandes yo mo fun olesi agbabolu wo lo mu inu kan gbe agbabolu wo lo wa inu dije league le gesi na lo ti mu player kan pe ah pelu qualities to wa lara player yi ibada ju ko je pe iko egbe agbabolu ti Manchester United ni gba bolu fun to n ba fi le ri iru player yi tawon jo play papo nu ko Man U ah awon o pa meni mele ise gan o ro ohun lorun nu ko egbe agbabolu Manchester United agbabolu wo ni a n bo lapa abe yen bakana won ti gba iko ti Arsenal ni moran yi pe Martin Subimendi abi ki won pe e fowo sofo ni o e fowo sofo lori Martin Subimendi ni e je ya wa bi o se ku onu ko yin ta nso be kini nkan ti eni yen ri to fi ni mo Arsenal won fowo sofo lati gbe Martin Subimendi ni bakana iko Barcelona tun ti gbe adehun mi bayi wa fun iko gbe agbabolu Manchester United loju pona lati gbe Marcus Rashford e ma gbagbe iko ti Man U ni leyin 30 million ti awon reti latodo Barcelona won gbo nkan kan mo o Barcelona wa fe ni dana e fun wa ni adehun alaya lo sa kan si bo ba si pari adehun alaya lo yen to ba dopin sa a n kowo bo Man U ni laye laye fa abada to ba ti yato si pe 30 million e ba wa mu nkan wa iko Barcelona tun ti re gbe nkan mi lo ba Man U an fe lo gbe ka won mo le bayi lori ti Marcus Rashford se ki la won kan ti nbe ninu ade won ohun e ja loju oja kade ba bade kate waju e ku kale

0: Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
1: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti won edagbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba woye abo fe ma se gbonin owo kan se kan ogbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
2: Dr. Strap Recycle ati tamoto di rorun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Strap o ra lowo yin eyi keyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo olowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin tohun ti oko tin kan kan o se te fe ta ke fi paro oko ke tun fi upgrade bo se car truck Australia ipo yowu ki moto won wa Dr. Strap o ra lowo yin e kan si won 09083013333 09083013333 09083013333

0: kaabo pada latoju oja ikoni lagelu lagelu 96.7 FM leleyi oke gajo kele to kale sinu gbale fun balawo lagbegbe fe lele ni le ibadan je kan mo le to iroyin re idagaja ile to tun si gbogbo kan si e wo wa ni Facebook lagelu 96.7 FM abi ni TikTok at tijani oloko dana sport actor agali baba baye ban jaye bi igba ban je gba e ni kanda mu logo olohun e ti ni e ni salai ni baba wo an TikTok bayi baba wo an TikTok bayi ko to ti ka se e a yi ko to laipe yi o *347*1004*#. Tabi www.cashier.ng. Awon ifigabaga lolokun ojo kan to lanfani ati waye lana. Atawon ile to tun ma lanfani ati waye le ni. Eja bere lati odo ayala bo ni kan si lo nbe.
1: Akudede wo ya tokun.
0: Akudede wo yi.
1: Lorilede Germany ifigabaga ile to lanfani ati waye lo ni. Ba le ba kuchu won ata hamburger ni agori je abodi. Ba amu ni so won ati Evis school ni. Borussia do mo je Glabas won ati Ofiem ni. Enter Frankfurt won ati PSV to gap. FC Eden won ati Mission 5. Freiburg won ati RB Leipzig. St. Pauli won ati Wolfsburg ni. Union Berlin won ati Wolfsburg ni. Werder Bremen won ati Borussia Dortmund ni. Bi nkan se lanfani ati de ago meji abo ni gbogbo awon figagbaga yo wa.
2: Ideje English Premier League ile ti o waye ni anu. Ikọ Aston Villa fi aje Liverpool amẹ mẹrin si meji ni. Bakan na FA Cup iyen asikagba yo ma waye loni. Laarin Chelsea ati Manchester City to ba ti di ago meta ni osan bakan na CAF Confederations Cup eleyi asikagba ile igbese elekeji ti o ma waye ni oni USM Ojia o ma lo ba Zamalek nile amo ni igbese alakoko USM Ojia won bori ami ayo kan sodo ni
0: bi nkan se ri le ti gbo ohun eja te sowo waju nigba won bi Bruno Fernandes lere pe agbabolu wo ni se agbabolu iko ti Manchester United to je pe o de fo fun daada pe bo ni ba se dun to kemi ati agbabolu yi ka jo agbabolu po nu ke bi agbabolu ti Manchester United nigba ti Bruno Fernandes o fun won lesi o ni Declan Rice ni o ni Declan Rice den wo yen ni joki ni ana to fe ku onu ko ti West Ham ti e mo ke ma you na bid fun oni gba to jamasna lowo.

0: ya e mo ko lenu jo meta yi bo ba ntele wa dada Casemiro nigba ti o nse foro wa ni lenu wo pelu Rio Ferdinand Rio Ferdinand wa nbi Casemiro pe goal lo se ri lara re ni 2024 leyin igba ti ko ti Crystal Palace tan fi ya je Manchester United Lami ayo mere sodo ti ya me karaga wa ni bo lo dagba bo lo gbo bo pe ti oju ohun jo pe ballu ti fi ole kete fi ballu le pe ballu to ba fi le fi ole tan yanyan o pada sesin oni n to yi baba so njo e pe ko de mo pe ohun ni fe ohun pe level to ohun fi si ipo to ga ni tele oni lati jo ti ya me karaga ti so be bayi o lati jo yen lo ti so ra ide ni ye pe be ina ba sa kesi Ferdinand mi fun won lesin gba oni a be ni o fun lesin to to oni sugbon won ti depreciate value ara won waju mi won ni value kankan mo ya me karaga na ti wa fun Casemiro lesin pe ohun o mi ni lati disrespect ti Casemiro lodun yen o oni ohun gan pada wo pe in to hun so yi ti o ti buru ju in to hun so yi o ti poju lati so pe ti Casemiro ba fi ballu le nisin ballu o pada fi le pe ko ma binu ko ma binu oni se ko wa pada di dada na ni oni Casemiro ni nisin lo wa di oga pataki bayi oni koda gan ya me karaga lo so be oni o dun ohun bo se je pe ade won lofe ni o ku onuko ti Manchester United pe asiko to wa tan na yen o ye ki ma yu le gba nkankan gba to ti je pe ko ni le fe se re loju ba kan na Casemiro tun wa jodi mo pe idi to hun se nlo ku onu ko man yu ni pe o pe ki awon alakoso ko man yu to so fo hun pe ko hun duro ka ni won ti tete so fo hun lati ibere sa ni ohun o ba mo ku onu ko man yu sugbon ohun ti so ohun ti make opinion ohun ti ni opin ipinu pe ohun fe ku o ki won to wa ba won pe ko hun duro pe won ati yawo won awon ti joyonju gbogbo e won o si le lo so fun pe alaye won o lo mo o into sonu ta ba nso nipa Casemiro bayi Mati Subimendi mo fe ka gba bi wole William Gallagher ni ma Arsenal won fowo sofo ni lori Mati Subimendi pe fun mi feeder to ba fe excel ninu dije ti league legacy egban mi taye oloku dana na be TikTok flexible bash oni lati gba ball nu nu je league legacy yato si pe bi fida yen ma sound technically o gbudo strong o gbudo ne physical fitness pe ki se pe won kan fowo ti yo kan se yi won fe won kan agbara le yo se pe England na pe bi EPL bi o ba ti si pe won sayan lada adari ayo ni fun pe won ti sele se o pe won prepare ti o wa subu bi won se ma subu la liga pe ma Arsenal ni lo elomi pe ton boya ton ba le ta elite kan fowo era mi pe ti o ba sowo lowo pe ta lo wa nle kan fi le kan ra mi fi da mi ele to le fa wahala ni jogun ba le oju wo le fi wo kini oju wo le fi wo ni ti William Gallagher so npa Mati Subimendi
1: la po lo temi William Gallagher paro o le tu atunse de tu wa nu oro ti o so ni pe ko paro pe loto English Premier League o wa very very obvious n pe o wa physicality
0: o wa physical
1: so agbara ni won ma fi n gba English Premier League win mean then taba o subi many fun re ko lucky
0: ko lagbara ko ni kimi nle
1: ko ni kimi nle
0: ko eyan bi asiso ni
1: ko jeun soke dada so to ba le work to ba le sise lori nkan ti Gallagher so fun Gallagher need lati advice n pe make won pe akon lo we ni replacement fun no best thing to leave me ko fun advice pe ko sise lori nkan ti
0: ko build the body
1: lori nkan ti o n so kale so is the best thing to le se because ta ba o ni best time gba ti o di o n se dada gbogbo awon po n se dada towards the end ni won fi emo Premier League ko si bo se pa fe je to ba si gba o da pe gbogun kan yen awon players awon opponent o ma build o ma se own work lori e so ohun lo fi da bi boya o fi da pe o fe ma o fe ma
0: lo so eje o bi pe boya pe kan gbi elomi
1: dara
0: solution wa
1: so Arsenal si ni awon ti won le ni ti won le fi ma won si fi na change si ra won
0: best ti ti o fi ti o fi jina
1: so o le work awon o work lori are so is the best thing pe ko work lori are good player ni player gidi ni
2: atokun lapodo temi nkan ti Williams Gallagher so nkan ti bi gba teyan ba fe siyan ni rebe pe boya ti pa mo se owo re won ni tu won kan ti William Gallagher so tori ta ba nsoro nipa pe boya won gba tun le san technically pe
0: ko lo mo o lo mo bo gba
2: o ni se ko mo bo gba
0: o ni se ka yen o ko ko lo fa si
2: agbara te ba de wo epa e ri wi pe won kin se re moscow lo do won ise na se n be agbara na fi n gba bo tele tele ni won gba bo biya but nisin ta ba soro nipa epa
0: nigba kangan la mo wi pe syria na syria syria gan le
2: le gba bo ti
3: ah
2: TPL n gba lowo nsin
0: ti o ba fe gba bọlu ni PL ni isin o ko je ba bi agolo marun laaro na to ba dosan o je fufu bi
2: me to ba se pe lapodo temi eyan kokko je gba bi agolo mejo
3: bi fufu 16 bi oloko se ba nje
2: lo wa fi train are to ba wa fi blend are mo to ba dori feed wa mo pe o ti
0: so ko mo ra si fufu kini eyin so ti yin
3: mo le gbe bi fufu 16 ko je bi oloko daro se ba nje
2: fitness training kun ni
0: ti o ba awon gba bọlu kan wa to je pe ta ba so nipa pe nkan ta so ta le fi be ba wo lami yama tele si lami yama sin
2: ah
0: o ti ni kimi o ti ni ge o ti ni apa
2: o ti ni arms arms e ti to
0: o ti tick
2: je ti tele lo i ge
0: be ba wo lami yama ngba kan bi won se ma ti lami yama ku o lo bi bon gba kan o da laye awon ta le lo bi apere na ni Elanga Manchester United ewo Elanga ngba to wa nu mayin ewo Elanga sin iwo to ti Elanga ko lo bi bo
3: koda ta ba wo
0: koda gbe si me ti sa
3: ko pa ma gan gan na ti
2: o ka ti o ti change
0: pe lati gba bo ninu dije league le gesi
2: ko ba ni kan se nbe
0: to ba mo bo gba tan o tun nilo lati fi keje kun aje be awon fa o kan wa ti mo boya pe won ti o won ni
2: mo ni mu
0: won ti o nbo awa la ni o ma jeun wa fi
3: de jeun soke
0: ah epa won won ran yan se o ah iyen ti duro ba o iyen duro be ninu iko egbe agbabolu ti ninu ke bi agbabolu ti Manchester United oluko ni won Michael Carrick bayi kankan kede officially loku gbogbo ti yanju tan yanyan odun meji won ko fun na so se won atun fi be pe to ba se daada o yo gba odun kan se oluko ni yi gege bi nti opolopo awon agbabolu na so pe kan file kan file kan file kan file pe o aye bi o se ma ba won so awon kan bo se ma se pe o mu awon gege bi baba sugbon opolopo n to ka si wi pe lati fun ni ade won odun meji ipe asise wa nbe pe won ba ko itan fi ise ni adehun odun meji pelu pe yo tun gba kan si yen won ba wule se pe odun kan to ba fi se daada lodun kan yen ko tun gba odun kan si oju wo le fi wo
3: odun meji ti won fun yen na ko yato si pe odun meji po mo wa yen kan ti won ni pe won ma fun ko yato si pe boye odun meji na ni won para fun ti won ba ni fun le yekan na
0: pe odun meji yen o je so se
3: o ko ma je so se
0: yen ehn nkan ta won opolopo so ni pe kan fun lodun sa kan si se daada sa yen iru sa tin boy to ba se daada ni sa tin boy oni o determine odun keji
3: so mo le pe a meji ti won fun yi o si wa okay because now lowo bayi o si wa lori momentum so o si lo lowo so ti won ba ni pe ka won jade sita pe ka won lo gbe oluko ni to tun ni kini julo awon oluko ni won ni structure ti won be mu a structure ba fe ti won de fe mu wa kede ri mi sure boya Manchester United ready lati gba because nkan to le amurin kuro awon bi ton ma na won fe lo gbe le seri ki awon fe lo gbe awon olukoyin to ni kini won fun won ni awon won fun won la conditions kan kan to pe won ni le pick so mo de re pe bi Carrick se lo yi momentum ti se ba lo yi best ni mo se fun 2 years yen na lo da but ton ma lo fun boya bi 3 years abi 4 years ni won ti se mistake
0: ayala
2: atokun la podo to mi odun meji ton fun yen si wa okay tori pe eri pa awon player yen soro nipa pe the way bo se won se pelawo in ton de pe ni man management ninu se oluko ni bi almost 40% loko
0: yato se
2: ninu se yato se pe yen mo se because gbogbo bi ti se bo se o ki se da to ke yen mo se to ti awon to ba fe ba sise o ba ti nife iṣẹ yẹn o ni yọ n to sanfani fun n to jẹ ko ranfani ile to ri niyan because eyan gbọdọ kọkọ mu ki fe wa n ti won pe ki sokan duro laarin ti ti sokan ba ti le duro gbogbo se ta ba fe se yo mo wa lase yori ni so lapodo temi ba se fun yan o wa oke ifun ti won ba ti e tun le se nkan kan fun awon bi kankan to need the player tan ba ti fi ran lowo necessary yo gba fe
0: eyin le nso fa awon eyan o
2: lapodo temi yo gba fe because gbogbo team to lohun lagbara ni England lo loyin sisin ko se kankan ti o na me
3: nkan ti mo le ri pe o fi rowo mu ni pe ko da ko ju pe gbogbo total match won gba ni year ko ju 40 match pe na won gba because won se ni time dada lati le fi rest because almost like a week ni so mo play ni pe o fi rowo mu die so do pe boya pe
0: iwe awon asiko ton bi nsimi sayi ifigabaga o wa nbe sa ti bo
3: ko ni si aye ni to ba tin bo ni next season
2: play awon to nkan na le to ni injury tun da won na mo to ba di next season won ra player so ko ni si
0: awon na ti so pe 150 million pounds ta won kede pe awon fe fe ra player pe o ma pada ju beyen lo pe awon player ta won ba gbowo won iru Rasmus Højlund ni si Napoli ti ta won ba lo Champions League awon ma sign ye iwe awon owo yen na won ni kii se pe awon opin awon ko mo sugbon ti o ti ako awon jade gegegegegege 150 awon ko gbogbo tawon ba gba iru Barcelona na ni sin to n ti so pe odun sa marun lohun fe fi sanwo Marcus Rashford Dubai ton ba le gba sohun lenu pe ohun o san 30 million sugbon sa marun lohun fe fi san boya to ba ko gba se nji de ta ba ba apakun tan na yo to pin e je yi ko to ti ka se ta ni number yi tani number yi 50,000 akoko tani number yi ogo ogo dakun o tin ta ka se ti pe koja ka ki oko je ka se ko mo gba go lo o blink 090 lo bere number yi 9631 lo pari number yi eja tun number on pe o eja tun number on pe 090 lo bere number yi number awon tin o tin lombi o tin lombi yi o go ele ti Joao Pedro to gba wole koju ko Nottingham Forest ni won dibo fun gege bi go of the season ball to fi get six to wa fa ball on na fun ni go of the season number awon ti lo bayi seventy-six thirty-one ló parí nọ́mbà yìí. Ẹ̀lú ẹ̀ka ẹ̀sán.
4: Ẹ̀lú ẹ̀ka ẹ̀sán.
0: Kí ló kọ yín bo lẹ́wà yìí?
4: Látàrí kalẹ̀ ní
0: yóò. Kí ló kọ yín lágilú láti pè yín?
4: A ó kì í ọlá ìdí àjọ́dọ̀ àkúrédé mi
0: sàn. Bọ̀ ẹ ti jẹ́ 50,000 lórí káàṣì ẹ̀ lọ́sàn-án.
4: Ọlọ́run ṣe.
0: Kọ́sọ́mà kí ẹ máa pè yín ṣe gbọ́ sà. Bówo yín ṣe máa tẹ̀yìn lọ́wọ́ pẹ̀lú nọ́mbà mi ni o kìí ṣe nọ́mbà tí mo fi pè yín yìí o 50,000 lẹ́ẹ̀kejì ogo ìwọ oyeto ló bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà yìí 89-11 ló parí nọ́mbà yìí ìfarapa ilé tí ń yọ Matthew Delight lẹ́nu láti yọdún yìí ìfarapa ẹ̀yìn wọ́n ti ó ti ṣiṣẹ́ abẹ wọ́n sì ṣe ní gbàgbé yẹn ní world cup ó di ìbẹ̀rẹ̀ sáà tí ń bọ̀ kí Matthew Delight tó dé padà 50,000 lẹ́ẹ̀kejì nu ó ètò ló bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà yìí 89-11 ogo gbáàgò ẹ̀lú ẹ̀ka àsán o ẹ̀lú ẹ̀lú ẹ̀ka àsán lágelú láti ń pè yín kí ló kọ́ yín bulẹ̀ wáyé
5: sáyà ló ti nà
0: láti agbègbè bo
5: yeah,
0: congratulations. Ẹ ti jẹ 50,000 lórí káàṣì ẹ.
5: Ah,
0: thank you. Customer care wa máa pè yín bówo yín a ṣe tẹ̀yìn lọ́wọ́. Ẹ já mọ lọ lọ́sàn-án yìí. Azeez Ademola ló jẹ́ láǹfààní àti jẹ́ pé kẹ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa lápá abẹ̀yẹn lọ́sàn-án tèmi. oga wa tun de olawo ololoto eto yale swagusi ti jani oloko dana loko mi oloko ile to ndana royin re idaraja lori afefe lede yoruba ti anti adi sport actor actually to wa active e ma gbo lage lu lo sowo waju e ku kale
6: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Retio Ma

ekule ni anki ara le ri wa la anki ro na mu ki okunrin obirin omode agba onile atale jo lese kuku lona jije ati ni tosi gbogbo bi te tin gbo wa ikoni la goju lele 96.7 won lati ma gbo mi fun didi ogbon seju e o si ma jere olorun ninu aye mi loruko jesu so ba nu je mi dayo onile to nibi ti olorun tin so ibanuje olori jori olokan joko omode agba onile atale jo to tin so di ayo oruko mi lede evangelist bi npe olajide wakati ma jemu won la tun ti pade lose yi bo si mo pe aye re ko ni wa bakan na mo nipa ta o fi mu program ori wa sopin ojo ni ti e o fokan bale won ti o to re o ma pada seku.

ko to ri pe mo tesi waju eje n pada sodo director agba baba mi to joko sorun to fa yisa potiti si aire ka bi o si unquestionable god unchangeable change omnipotent omniscience omnipresent the hand covership the pilot of our plane and the road safety of our vehicle the first one is the general and the senior advocate my mentor instructor my great and wonderful director atobitan adaratan arogun gogun mi asaju ogun lalo akeyin ogun labo ibere ati opin ni asaju ateni ikeyin olorun wakati olorun iseju olorun gba gbogbo oba dani mo gbagbe eni afuni mo siregun abani mule ti ki dani rara abani da abani tan o tun wa mo bayan debe oko opo baba lai ni baba olugbeja omo orukan oba to yeye fara ofodun meje ko se en ti o mo pe ko si palace o fi supremacy re o fi han lori oba na nigba na kilo de ti o ko fi wa ni mo je olorun oba to gbe aye lowo ti o ni pila aye o si jabo nigba kokan lowo re opo mu lero akoko baba mi adagba mo tepa arugbo lai lai oko olorun to wa nbe fun wa olorun ti o la fi we ko leni to jo esaju olugun lelo akeyin ogun labo arogun gbogun mi o ti lekun sile kun leru ike to se ko to wa gba waju ile egbota ni baba nla ba ben to le mu ko si o onile ina alade ina olowo ina oran mo nse faya ti eru tin gbe eru mi the problem solver the wiper of all tears and the beginning and the end olorun to ni gbogbo ohun to nje to da aye to ni lowo ti ko si le seni to gba lowo re nigba ko kan mo dupe o fun gbogbo nte ti se lati gbata ti bere oto yi wakati majemu tori pe nrojo eri ojo iyanu itusile iwosan ati idande be le nseto gbala olorun e se emi o ki se nipa ipa tabi nipa agbara anu ni mo ri gba mi o mo nkan kan se gbogbo patagbara odo eyin olorun lo wa tori po kiki yin o tun kan lo se uruko yin o di gbigbega e o si fi han pe eyin le ni se eyin e o fi han pe eyin le nrojo eri ati yanu e o fi han ninu gbogbo aye eti to n gbo mi patapata pe ibanuje won o tun ti dayo losen uruko yin nikan yo wa di gbigbega torogo yin le ni fi fe ni keni tabi ohun ko ohun tori pe lopin ohun gbogbo a o tun pada wa a o so pe e se enu mi je danu e tu onde eni to wa nu gbekun e o tu won sile e o si gba onde lowo alagbara ko sese yen yo wa di sise ninu aye awon to ropo titan awon to ro ra won pin awon to ro wi pe bawo lawon o ti se awon to wa ni korita ko ye mi mo awon to nfi omi je nu ibusun won tori pe o munu won do ayo won okun o a o si gbadajo wa so pe e se baba ogoni foruko oluwa jesus.

kini nkan yen to nla koja kilo sele kilo ngbo mi loju re kilo de to fin sa fa awon cosmate awon classmate awon te jo se gbeyawo awon te jo bere ise abi awon to je wi pe e jo se kekere ni e jo dagba ni e jo gbadugbo ni kilo de to nsa fun won se nitori ila koja re nitori pe ko ye e mo nitori pe iwo gan mo pe o n gbiyanju yoruba so pe ediye onulagun sugbon iye o je ka awon eyan mo kilo de nibo na ti so da lai mo se nibo na ti so di pe o wa fara pamọ fawon ti o ye ko fara pamọ fun nibo lo ti ni connection to wa dabi wi pe o ko ti e jora won mo arakunrin kan lodun die seyin won so fun mi pe nigba kan ri tawon ba di embassy won mo sare wa ni lati wa gba bag lowo awon nitori pe won mo ru eyan tawon je sugbon nigba to ya the story change tan yen yi pada awon wa da lai mo se awon to tin ya won si wa deni ti won o ti e mo pa won exist mo to bo se ma ri nigba mi niyan sugbon gbo mi gbogbo eni to nlaru nti mo nso ikoja gbogbo eni ti ko ye mo gbogbo eni ti ko mo bi o ti se gbogbo enu to mo po hun tiraka sugbon se lawon eyan ti suwo hun oju ko mo se lo se n wo n gbo mi losin bi o ti se mi o mo sugbon tori po gbo hun olorun ninu aye mi losin itan re ti yi pada olorun mi ma fun eni abala titun ibere titun ijo titun ayo titun bibeli pe aba nbe fun igita age lori bo ba gbo orun omi yo tun so jade pada o abala lasan ni to nla koja ani o siwa ni yo si tun lo masunkun mo ma bokan je mo yo pada di itan there is no success without a story ko si aseyori lai ni tan leyin so ori ikuntan to nla itan akoko itan re yen to ma ko itan yen to nla koja ma para re ma sera elese ma banu je mo ma bokan je mo fun for every of your delay it will turn to blessing it will turn to glory it will turn to breakthrough yo wa da bi ala by the time you begin to share the story of your success awon eyan o mo so pe ro lo n pa pe ko possible bo tin dan lawo e to dun wo to dun ri so wa se se ko la ru nkan bayi koja ka yo wa kan wa gba e gbo gbo mi ani tori e lo se ni sera elese so that you will be able to write the story of your success yo awon eyan kan wa da bi eri wa da bi awoko se you become a mentor to the life of so many people nitori wi pe yo soro gbagbo pe o la ru nkan be yen koja tori pe ko ni sele mo the bible say we should not remember the past that it would do a new thing pave the way in the wilderness and it will bring out water in the desert of your life o kan wa ni yo lo ma sera elese ma para re ma fara pamọ mo dide se n to ye ko se a winner will not quit and a quitter will never win nitori na fokan re bale oju oni ti e

mi o ani mo so fun ese o kan wa ni o ma kuro nbe ta ba da e laro yin le a mo bo se ka dupe so o ki ranti ana ni ki se bo se wa lana ona lo tun wa le ni o mo bo se ko dupe ni arakunrin oloro kan o ni nkan do dagun fun o tan o dabi po tan sugbon at least o si se kule to nfori pamo si lo ba ro lojo kan pe ko nlo pokun so a mo ngba to ma de inu gbo to nlo in lo ba ni ko se okun dada ko to di pe won o korun bo lo ba ri kini kan to nru labe ewe ogede ngba to ma ti yen ma ru jade ninu abe ewe ogede ni o ba kunle lo so pe oluwa mo dupe bo won o ti e la so lara se bo tun pese ewe ogede to won fi nbora ohun si tun ji saye sa si imole alaye ohun wa laye ohun tun wa laye o dupe lowo olorun pelu pe ihoho lo wa ewe ogede lo fi bora baba olowo wa ro wi pe bi gbogbo nkan ti e tan alise ohun si an sunun ile kini kan lo sunun gbo ninu ni gbangba ni hoho to si je pe ewe ogede lo fi bora lo si tun dupe bayi ohun o ko ye ko won wa pokun so ki lo nla koja fun idaduro re olorun gba laye ni se tori pe o ti loyun o ti bimo olorun o fe ko ku sinu ile ibimo ohun lo se gbadi ile laye tori po fe fun oni omo agbaye are orilede momo kan ni won se aitan gbese aye won lodun kan lohun ehun ti won si so ni wipe won ni pe awon yagan ko so mo gbogbo bi ta won le rin in la won rin si tori pe oko awon ni change lowo sugbon kapakaka ko so o se lo nja si pabo won ni pe gbogbo bi ta won ba si de lati lo sadua ni won mo so fa won wipe o bimo sugbon omo to bi yo ju gbogbo awon omo ta won egbe re ti bi lo ona bo lo ti fe gba sele awon omo ta gbe mi bi opolopo lo ti fe pari ile eko giga se wa so fun mi pe won bimo yo si ju won lo sugbon won so fun mi ni fun wa nigba na wi pe ni isin omo meteta ta won bi gbogbo won lori gba lori aga orilede ni bi giga gbogbo won pata won meteta lo wa lori ipo nla ni ori aga orilede ko gbon ti mo so ni pe nto nla koja yen eyan le bimo lojo ko si je won omo lojo mo bokan je mo wo pa won kan ja ole ajo bere re je ko tumo si pa ajo de bi aseyori at the same time ko si tumo si pe aseyori ti e ko ni ju ti gbogbo awon to ro pe won ti ja ole lo o gbo mi ye iwo ko lo ni abalaye re gbogbo bo ti rin o wa latelewo olorun oga ogo ko si baba nla baba enikan to le wa so pe bo ti fe rin yen o yo soju ohun nigba ti o pe enikan kan sibe bi o ti decorate re bo ti ma yanju e bo ti ma se ko ni ye ko si ni ye awon ota yen olorun nikan ohun lo ni map aye re lowo fokan re bale ani nti oto yo pada seku

0: Waterloo FM 96.7.
1: Nawa no bi aye enikan wo labe majemu ipe to daju sakati olamulu mala ti oluwa fi pe iranse re prophet sam oluwa lo baba dami mogun worldwide ninu isoru ipe nija ati owuru anu eleyi to ma waye ni lu ibadan lo seta wa yi ni saturday ojo

Elewura challenge Ibadan. Oma pe odun kan. Meta loko. Elesin yen lola. Esin ojo logo akoko. Iyan akoko. Kantata yen keji.

0: tin gbo nipa bami dele omo adeyanju tohun tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si laririn ta ba wa nsoro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina dele adeyanju agba ma lo so to mo yo so e ma jan pata ti mo yo so joso lo
1: mo ki yin le yi lo de yi dele adeyanju loruko temi ti opopolopo n pe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni 13 gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa se ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma ngba nigba kan ri ni lajelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage

ma lo je ma bere pe ta loye boya ma je re ni so fun mi e gba mo ro mo wa gba pe lodo temi o eledumare nikan loye enajo eti enajo ti ro ti o ye mi nti bere ti pe awon ti an ba je e mo laarin wa mo fe ke si boya ke google abi meta search tele ma se ni eko quiet ke wa fi zim si quietism eronu ibe mo ja sinu o ka sa gba pe gbogbo nti o nsele patapata ati re ati bi odo eledumare lo tin wa itumo quietism nu mo ti e ti fe so di kini gan gba kan ti mo tin pero soko quietism ka aka kuku fi se jo quietism quiet eyin e lo wo lori google abi ke lo sori ai meta yo so fun yin pe igbagbo kan pe gbogbo ton sele si mi patapata latodo eledumare oba ni a supreme being somewhere to kan wo pe dem ju yi si to ba react bayi yo kan eleyi la se nkanrawa o je wa fo kan papo pe eledumare nikan loye e kale e ku le o ade soye omo toso nkin o temi ti gbogbo awon ta jo pa opolopo na lati de taufik omo toso gbadebo lawo yin baba pupa safadin olaitan awon omo tin foju se koda won si nbi o ti di erin la won baun bola ta hero ya kaduna ati mayo wa oni o na wo o ma nwa lale saturday aro monday lo kin wa o mu le lowo o ti e tin sara mo lo mo o ki ka fa be la reda e be nfa gbogbo e lanti e yo da ko ni sai da fanta Adepoju Damilola ati Oyinlabima Oyinlabima Fisat o se sand leti igba to Oyinlabima hey loko baba oludasile kabiyese oba Adebayo Akande ati gbogbo osise nile ise lagelumbi te tin gbo mi eyi ti Tunde Olawuwo Kosode latori gongo teti dori gongo lato kedele gm loke titi de gm msale won pata ni won ni kinkin pa ekule o ombo de ti ani shola are o le o Femi Oguyemi no Femi Williams oni nse amugbalegbe Sola re o Sola bo ni so gburo gbomoso orire local government gbomoso na mo ni ikoyile ha eyun to kaya aro ana eni won la won kan sadede yawo adugbo yen oko wo secondary school won wo secondary school ti won ba won fa nbe won gbe won gbe moto ti o ti pe ti arabirin esese yen principal won gbe principal na won ko awon omo school won to lo primary school kan teacher tin teach lo pe tin ko awon omo lowo bi ton kan lo olun wa wo pe an soja mo ni loni ko yoju pe an soja mo lo nwo lori ti an ko bon lo nu koju mo ri bi o n fe yan latoju window ebon ni won ida pada olohun o ebon won pa teacher won ti e ni assistant headmaster ni
won pa teacher won eh arakunrin kan tin sese ngbo mo to sese ngbe sister e boya teacher kan na ni sese ngbe wo kini lori okada be won se yi pada se yun le yun wo pa ah laye bo se ni kun oyi biri bi bayi won fi ba phone na won pa yan meji ni primary school yen o tun gbo pin pa omode iwe meji kan na bi kan se primary school yen na ni iya luwa koruni koruni o ti ndo yika ni bayi o ke bi o mo sele nle wa odokere okere ti nsun metile ori re local government ni ikoyi ile meun ile yoruba nu won ti koja lo ni won ti ku nlo ni won ti wo ogbomoso kere kere won sun bo Oyo park kan lo sele ni January. Se han pa security marun. O ti wole de o labi oni kan wa. Eya ja kun fadua gidi. Oju ni won lala kan fi sorry. Bo la se fe se arin wa ina ni won ti wole o. Won se loju anu. If you know give am for 100 billion. I go kill him for you. No kill him one song. Hello, my son. No, what this insecurity is is growing. Ape kolon oba dasi. Ogmata fi bonwe kolon okowa. Wanti wole o. Mosoti bare ti joni bare. Ede area di ayun re nbi ni e ri pe o ti wole patapata won ti so randi wa a ti se mo be nikan mo balagba kan soro lati ogbomoso ti won salaye ibirin ajo yen sere ati awon foran die die ti ari to po e ri lori eto ilale e sa join Facebook lagelu fm 967 e join Facebook Lagelu FM. I join Facebook. To me, if I can miss any bit of it. Me only if I can meet any part. Lori to lale. E jo. Awa jo sakpero. Ine ajo wo lari lori ebo la se se o. Ataru ato dofin awa akpere awa. Awa oke la fi jeru e yi. Ogman kene kadase. O ti njo alowo o. Ile loku ka fijo ati rin eja joro it could be anybody ani ra ni fese si ese ade ndupe po lowo yin mo dupe o eye eyan eyan lajo se wa lori okoto anu mo dupe bi n ba si ti wi le si dide e dide soro mi e gbo eni gbon tinu I know it's better. Only 200 naira, only 500 naira, only 1,000, 10,000, 5,000, 100,000. Ngba mi. Ese. Oro omokunrin ti mo mu wa sori eto ni jo Monday. Omo to rin lati apomu koni. Onireke apomu. O se rin kerekere. O irin de Badan. Ibi express in be moto ti kolu mu salaye fun yin ti mo lo wa UCH ba se pari eto ni re ajo ti bere e ibi ta rin ajo nde o le fe bola le yo mo le pa gan ah e mo pa mi o mo le yun se je mo le ah mo ku si ni le se fun o mo le pa ah e mo pa mi sa inu ni ajo tarin lori omo ye na lo ba la ba de be won bo lo se je e gbo lori eto lale e kale adesoye omo toson kin o e ku le a ba in bi o

0: o seun tun de jala boba bi mi la duro eyun ta le mi o bi eyin na ma bi o ta loye o ko ye mi lo je nbere oro aye ni o o toju su mi aye la ba pe aye la nwe to wa aye gbogbo wa ni nti o ye yan ki omo kan o to ko a bi mo mo rati kini nje bo da wa le eleso kan ni won so be won ni adie to ba binu ku omo le te tin re gate beyin o ba pa oboko o ba pa eyin o pa abi beyin o pa moto o pa omo to binu ku nle o sa kuro nle oni step mother ni gbe bo nle mo o wa rin o ku olapo mu o n bo nbadan olohun se mo olohun se nwo e bo se ni gbogbo e rin gbogbo e o iwo badan to iwa bo si express bo se ni won ti moto ti gba na
1: express ojo si worodun yen
0: arin worodun si ojo
1: won ma pe ri abe ni rainbow bus to
0: rainbow boro se dabe o ko ti dorun o ko to anu bayi ameyesu until monday ti won ni baba kan yoju baba to yoju ateni to tele won gbe won o the skyline skyline te wo gba won bere itoju won bere rin ajo lori e ta ti ri ti si file egbo olohun se se tara mo nkan kan sajo e dakun won kuku tin toju re lo tele e te waju lori kini yo ati ri to ye bayi ka se mo se yun lo na ta fi wa represent e tori ta ba ti so iru nkan be asiko gba ti kini yen sele titi bi wakati melo a bi amota won eyan

0: wiri ta da yun si akoto won lohun won toju e lo igba to di bi ago ah o ma to bi ago met ani 3 to 4 ni jo Tuesday bi won se pe mi lati hospital nu ah ani eh omo te gbe awon kan ti densin o won na fe ma gbe lo mo won fe ma gbe kini lo e dakun e ba ntoju omo yi awon ni e ma da po le kan mani pe won ni lati apo mu lan ti wa ti fe awon fe mo gbe kini kan ah bo e bere bo ni won se jesian le won ni baba omo gangan o wa nbe se baba omo ni
1: be ni baba omo wa nbe boya egbon baba omo ni a ri yen ori ni gbogbo gba ti mo ba baba omo so na pe ah ati di hospital gba ta se so pe ko na ti e o ni awon lo won ran ohun kan wa soju ebi ni awon si lo se meeting nkan kan so boya egbon e ni abi won kan
0: baba eja se bayi won wa o won gbe omo tese re yin omo tese re ti kan won gbe o won gbe ku o hospital won si rura po mu eh emi wa ko ni wa tun ni toto jopo lori emo baba omo gangan soro en to de yo noro ta jo so egbo o jabi nso